0: tapo areka bakina kiai ina seno eta gurampo ku pae tangidi eta tautea ga pa anaurua ka drug sai kai imai no ngraya kinan te ke isan te ka bowi de ero pae na baki te ka bowi na ke era patan drug sakane ne ka bakina ki e sa no pisto me bukin tawan kan wan bong at the tonga meteorological service ng katanwata pa arota kin kai inte mauta kataka aten na ko tonga narun tonga tapu apai a ewa ni mo fo te pa makoro e so na ko me miang ete me to yon te ka uring inte mauta kataka o babau inte tera nuka e na ko te ka uring yai pa ari inte ta uroi mai ro kon te mauta kataka e ta ko te metanu inte tonga met service ese luaya ilolaya na kon te radio New Zealand Pacific pandita yei au aro ta ke pen te kingdom of tonga ni kanuan bong ake anakona ni karike te mauta kataka e ta ko pa ba ki kai te tau te ka me ide kere ke nanako daraya pa anade ke iro ya kava me te pota no me ta rongo rongo me ta yeni poka ake a kai nanon hi pukin kata ura vaia o kai tarani ka nganga ake ari ki mende mauta kataka o ni ka pen en ngoram rongo rongon a pen te pete peke Asa tan ga iriri na pente pete pete ni kota akira unda no ya ngai yarang ni vene ni mende meroro yon te mane ni poka i bukin kai taran ka nga nga meni pipi takin ka non pong ari ni karu kote ta ye o etuai mende ke te mais ari aka anta ni ngai ya de bo we at the pre cop 31 na de karava ki pc o to valu o pon meroro akin na tan ka iriri pa ena ka nga aron te mane an ndoko iro yete pota no ameta ari arang ni kai nano ya Eta kwa na minister wa steria ibukin pipitakin kanuan ponga ya Chris Bowen pa apondieni ni kata meruwa kio ni mwani pwai aroni pepe aidien kana kuwan temane mente climate fund na kwa yote pota noameta ki ape akiarangini kainano ya. Onde ita nunguram rongorongon ape non na ape. Esen tekin ati sakorobo ki mingi Amerika ibukin tepe Pete Exeth pa anakuna ang kaikain Amerika wate pota noameta ni meta kwa kina siringan anatausan kwa Amerika Iroia kain te siim ni kasi. Eta kwa na rongorongo teo apisan na noa apisa Amerika ipuki ni kamenu antiate. Pa nitul asan. E poin siringi ya te ngau ni me teni men tausa na ye keampa tausa i Fort Hood nuwa wate nga ruaiwa. E na poni kota ki o ante TV o pa ainte itaki nte internet. E kota ki pa yu arina riki pa te muanta in siringa ki ei te pure yon Amerika. I miin e ka ante bubua teririkin tuwa ni karavaki. E tako te roi are te ipukin te pure are na siringa ki e John Mills, pa te bebe aire ipukin kotan tamne in siringa te pure na koe te pota no ameta, e rangi ni bo un te ruro kai, on tuai mea tata roi nape, pa e ria ian te tua ke eki. E tako anu api sana tanga ni puaka Amerika ni muan te wikei pa e na siringa ki hasan, nana waa ki ni katua na tanga ni puaka Amerika e te siringa ki te muan tai imin e raka yon onopui te ririki. O te sarire in kuare karawa te makurin tanga kuna koi a te aina na reide e asta ni mga wakira te karapos i miina na kakae PPC e reo siye pa e karapea ki aron muantai ni kosa na kuante wane menti o ni ga ikain. Mo shamo chapshi asa tanish kie kina ki narana e pech. E naka bure e gisua te ridiki in uowa te ngawa pime uowa i bukin kuneena ni bure ndaka bowi pa e tau metua an tanga koi a te aina na reide nte kuran reide are pai pai yei tamente wane yon East Java. Aware poni makuri na pe yei pati sareidei. Menna na kakai te bota kini kariki rongorongo ate PPC oi kune ya paya kara pea ki te akan kosa na kuante wane na waka suwa wate nga wopi wene mea wai mii ni kapureana ake yan iteran te mean are eria ini kapenea nti one kaikain. Te aine ere ngai are karawa ki te makuri ntanga kona koina e ponda kina pe tuangaki pa eesan kosa na kwa ki te maane ane Engen ke yei no metana yan te tua pa eri ene ko ang waki. Me era una nende yen nen kai eango pa eesa ni mga koka ki na kontio ni kai kain te wane. Ako punti meto nungra na koni panani kiripes kora pa ipukin nungraam au wakan ni mua tukin nam rongorong ake asari kin kataura waki men anaru ni karik rongorong panani kiripes.
1: 1, 2, 3

Kumunti mi tanong rayon meri FMHC 9.9 tapi meru wang kay tapi ni semin tiang tapi meru wang. Tama kiri kay meru ni rin tapi kora imain ne kung raya. Tawan kanwan tapong ibukin tiang nandain na merawaki.

원해도 그런 날이야 나 긴고아 이루야가 인데 대보다기는 마구리 아래 야라나 긴고아 이나는데 드리리고 와땡아 드리리고 와땡아 아이바데 Ministry of Labor, Employment and Cooperatives 와네네 베토 고라나 구나이 아리 아네네 예나는 다이나 베테 테카가 보이메레나 이안코 보타기니 마코리나코 이나는 드리리기 고와땡아 아레본 구나 오네 베니카 메우리 나코이 무코이 에코 디메톤 로나 이나는 디타와노 와이오 니코타기니 베 메우코이 에코 메가스바 라로로나 이나 베이나는 디 디타와노 와이 디바나나 베니카 가 메우리 나코이 멘 메우리 FM 89.9 아이온 간에 타와니 간완 테봉 이스나노 라마 타와니 간완 테봉 이부킨 디오노 라이나 메라바키 가이 이리모아 아이가 타이메 메가이라 우와와티아 와리모아야 Kerimuan yang tadi nak kau ira ngaya resna nora muangkan ni tawan kanuan tepung ibukin nanoi kai. Terakin tintar ibukin tionon rai na merawaki hari kata urawaki men tawan abisin tawan kanuan tepung tiawa awa ngke karangai na kini karangai na tepung ayo tekoan tepung tepukin anu kita kupa uang awa bimi anu awa awari na toke kora kora na tiawa awa nikarangai na nepening apung. Katauroi kia kauring. Katauroi ni metuan tiang. Ite imetua katautawa ni metuan tiang ibukini merawan tionon raina orawaki. Riki on wakiru otaki ntienangi puaka. Kanuana ina meripu oni puaka taari. Kauring paina titaratara roi ni kapungana ani puos akia wadireki. Tepayari ki, tepari kondang ementayan nang ipuaka ay katitrof imiangin tiyonon raina o imeyakin tiyonon rawaki. Nte imetuan rosi merawan tiyonon raina miyang o tiyonon rawaki. Ibukin merawan kirisimes, tiyang emetua tau o antoka may miyang imeyo nipirina e tepugina nakon wapuyi tenots. E nakon antoka nakon wapuyi menimewa tenots keyo nariki. Gana epakakarauna. Taari ena meripuwa ni puwaka. Yakiroa iruite taratara men te karau. Kapua puen te merawa. Tenepui nakon tenepui me uowa te degree Celsius. Taraakin te taapes ipukini merawan kirisimes. Tiang ea piipiti o ni metua tau mei miangi meio. Nipirina ea ni meua nakon tepui me ni meua te noots. Yakona antoka nakon wapuyi tenoats ke yona riki ngana ekarau. Ena merebu taari, ena puaka ngana etoka tiang. Iroire itau te taratara mente karau. Kapua buen te merawa, ena kontenepui, nakontenepui mewa wat te degree Celsius. Ipukini merawan taapueran o teiraina. Tiang e pepeti o nimetua tau mei miangi meyo. Nipirina e nimewa nakon tepui me nimewa tenoats. Yekona antoka nakon wapui tenoats ke yona riki ngana e karau. Ena meribu taari. Oni kona anipuaka ngana e toka tiang. Ena akiroa irui te taratara men te karau. Kapua puen te merawa. Tenepui nakon tenepui me uowa degree Celsius. Taraakin te taapes ipukini merawan taapueran. O tiraina. Tianga e pipiti o nimetua tau mei miangi meio. Nipirina e nimewa nakon tepui me nimewa tenoats. Meena kona antoka nakon wapui tenoats ke yona riki ngana e karau. Ina roi o nimeripu taari. E roi rei tau te taratara men te karau. Kapua puen te merawa tenepui nakon tenepui me uowa degree Celsius. Ipukini kantun. Tiang e pipiti o nimetua tau mei meiaki meio. Nipirina e tepuina nakon tepui me nimewa tenoats. Taari ena roi o nimeripu. Kapua puen te merawa, tenepui nakon tenepui me uowa degree Celsius. Taraakin te taapes ipukini merawani kantun. Tiang e pipiti mei meiaki meio. Nipirina e nimewa nakon tepuina tenoats. Taari ena roi. Kapua puen te merawa, tenepui nakon tenepui me uowa degree Celsius. Kawainna makaina, ai tawanan kai tepong imaintius, ke aisi tawanan tepong imaintius.
Tindi gabus metiora, ibukin dionon rainamiang. Ikatau tawakwa ina santo gitiora, tenua timinis. Imuin tepuina, ngingabung tain dionon rainamiang. Dirinano ai akiatis mari awa banua temita. Arinano nangkanya bayata beninya rakitari kieta beninya bus. Oina tokin kanya korakoranti gabus. Buai wa diminisi mi inna wan de pagantaya yo da inna betionon raina miang. Dirieta e te wana te semare te wana ni mea wa demita. Ti orari mi inan kandi na katauta waki. Paena toki na vea korakorana. Buai wa diminisi mi in te wa te puina ri mi in te tairikia yo da in te onon raina miang. Dirinano ai akia te semare awa awa demita. Te iabusi na vea ri mi ina ina kanta ni ngage paena toki na vea korakorana. Nua pui meawa te minis, na kontiawa ni meawa, te moni ngāpung ni ngāpung. Derieta, e te wana te simare uowa te wana te mita. Ti orana pe angkanya rei muina, ibukin ti onon raina miang, e kanta ni ngāke paina tukina pe korakorana, nua pui meisua te minis, kaparaburi, te pui meisua te minis, na konti pui me te wana ni ngāpung, te moni ngāpung ni ngāpung. Da inna pe tionon raina miang, dirinano ai akia te semare awa ono wa te mita. Te in kanyana pe te iapusa o tiora, ipukin tionon rawaki. Ika tautawak baina santo ki tiora, te pui me te wana te minisi muin, te pui me uowa, te tawano wa iyo, da in tionon rawaki. Senarang kaparapur yang kai ya kipanin ti tein ti yapus o tiora ibukin tionon raina tionon rawaki kaparapur ibukin tionon rawaki yang kai akhir yatan ti yapus ke tiora re inatoki yai naruan ti tiripus ya sekarika inanon ti tayayo yang enano na

0: Ati yo six ni pona te bubu api meru wewe. Ayai ri nabe na anakesi. Ayake pona.
1: Yang kami ko me ngative na be nan samsa.
0: Ba yera kan ngative ni ko. Aka wari ginano na yo. Te yo seven. Ako bubu te pi meru wewe pona nkai. Apun pona roi. Wa bubu ni bebi meru wewe. Ko wara nan. Te moto yi 14 ati bubu te pi meru wewe. ZTE 835. Te bubu ni bebi meru wewe pona nkai. Ko wara nabe nan. Te no bi avi 70. Ati wa bubu te tara pona nkai. Apun roi. Ponu wabubu ni mepi meruwa. Tenubia TV 80 Max. Wabubu abi meruwa. Pona nkai. A pona roi me maina. Wabubu onu bi meruwa.
1: Anaya anaya. Ngaya mwante ka nganga mwota phone na aniki. Xiaomi Poco. E wabubu abi meruwa te tara pona. Ankai. E popu kita wana kon wabubu abi meruwa. Tablet ay kata roi na nalpeira. Ay kata Samsung Tab A9. O e ponu popu kita wana kon tini popu ni mepi meruwa. Ana Tab A9 Plus. Nipona aisi bupu arwa pui meruwa ewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipopu ni mea pui titara. Ka poan kai wawa de Samsung A07, o inareke irom, teni mea pui ni pesent, te paka nipo yoanam ka wawa ntaripon e te A07. Irareke nane a my phone e de 17 nea kakinanako, o tapio wari kitaripon ai ka atauroi nanon peira. Popa ingai, paieke o kio kitaima.

Amen na lang kung na beti Vodafone na ribon ngayon na beti sa babo to kang ram yon Mary FM 89.9 ay akar ko yun na beti narating kayo on Mary FM 89.9 wapu yung merway wati minis na kung tiyawa to wan asan ura mata wan kanu ante pong ibukin tiyawa na nikidipa sa paana pe tawan kanu ante pong ibukin tiyawa na nikidipa sa paana pe ariya kata urwa kimen na apisin tawan kanu ante pong Ari peso. Dia wa no wa ni nga pangin te pong ayo eta kono pong te pungina no kito pa wa wa te nga wa pi me ono wa. Ari na to ki kamere na ana dia wa no wa. Te manta iri ke ayo. Kura koran te karau kata uroi. Ki eta kata uroi yon kura koran te karau. Ka ines me kura koran te karau. Ete ime to kata uta wan te karau e bukin te ono ni kiri peso apa ana pe. Dikin ta apa ki rota ki nangi puaka ai ka ka kanu. Kanuana, toan taapu ay kaarinano men te karau o apuka-puka, o apuka-pukan me te kamerandan ntayani kawai. Kauring, kararuay taapu aki arwata kintito men te karau o taratararuay ntayani kawai ay kaapuka-puka me ni kamerandan. Kauring yon imetuan tiang. Ite imetua katautawani kari metuan tiang ini kaputati ono ni kilipes. Diki ndeitera miyanga o nuka o apanepe. Kanuana, anakona nupiare nako paai ya ikaraya menikona ni karikete ka nganga. Kauring, taurapai ya miipai menika metuai roi o tutokuwa te mamananga itari. Te pai eriki, ate imetua nangipua kanimena imiangin. O ime yakin tiyono ni kiripes, o nroosi angin tiyono ni kiripes, o apanape. Tawan kanuante pong ibukin tiyono ni kiripes, o apanape. Ibukin mua makin o putaritari. Tarante ngayon ayo, inawananginang o nikaraw e pipiti. Tarante tayiriki, inakanta ni nga kita wananginang ite utana, o te mebururo nikaraw, ntapo tapio uwa. Tiang e pipiti, o nimetuataw meimeyo, Te puyina na kon te puyina ni mewa te notes pirina. E na konan toka na kon wabui te notes ke yona riki ngana yairi me te karau. Taari ina merepu o ane buwaka. Taran te pong ibukin ni ngapong ke ibukin te pong e ni ngapong te tangapes te puyime te wana nuki topa. Te utana te wana nginang o te mea bururu ni karau ntapu tape uwa. Tiang e metu atau meimeyo. E te puina nakon te puime ni mewa te notes pirina. E nakona antuka di merinantai nakon wapui te notes ke iyo anariki ngana yairi me te karau. Taari ina meripu o ni puaka. Ibuki ni merakei abe yang tarawa o amayana. Tarante ngayina ayo te wananginang ki ina wananginang o ni karau e pipiti nakon neapuntau ntapu tapi uwa. Tarante tayiriki, inakanta ni nga kinapete wananginang ite utana, o ni karau e pipiti, ntapo na petape uwa. Tiang e pipiti, o ni metu atau meimeyo, ni pirina e tepuina na kon tepuime ni mewa te notes. Me na kon antoka na kon wapui te notes ke iyo anariki, kana yairi me te karau. Taari, ina merepu, o ni buwaka. Tarante pong ibukin tepung e ni ngapong, te tangapes tepuime te wananuki topa. Inakanta ni nga kita utana te wananginang o te karawa e pipiti ntapo tapi uwa. Tiang nga ya pipiti o ni metu atau meimeyo ni pirina e tepuina nakon tepuime ni mewa te notes. Inakona antoka di merinantai nakon wapui te notes ke iyo anariki. Taari ina meripu. Ibukini kuria aranuka awapi meeme. Tarante ngayon ayo inakanta ni nga kita utana te wananginang o te karawa e pipiti nakon neapuntau. Tarante tayiriki, inakanta ni nga kinepe te utana te wananginang o te karau e pipiti. Tiang e metu atau meimeyo e te puina na kon te puime ni mewa te notes pirina. Inakona antoka di merinantai na kon wapui te notes ke iyo anariki kana yairi me te karau. Taari ina meripu o ni buwaka. Tarante pong e ni nga pong ke tarante pong ibukin ni nga pong iti tapes. Tepi me te wanan nagi topa.
enawanang inang ita utana, ani karau e pipiti, ntapa tapiwa. Tiang e pipiti, ani metuatau mei mei yaki, nipirina, eni mewana konta pimeni mewa de nots. Enakona antokari merinantai, nakon wabui de nots. Tari, ina merebu, ani buaka. Ibukinda pamakoro ikanonous, tapitewia, peru, ani kunau. Tarante ngaina ayo, enakanta ninga kita utana te wanang inang, o te karau e pipiti. Tarante tairiki ei, ina wananginang te utana, menikara ue pipiti, o ni korakora di merinantai. Tiang e pipiti, o ni metu atau mei mei yo, nako mei yaki mei yo, ni pirina e tepuina nako ntepui meni mewa te noots. Ina kona antuka di merinantai, nako nuwabui te noots, ngana iairi metakarau. O taari, ina meribu. Tarante pung e ni ngapung, te tapes, tepui metu wanan nuki toopa. Ina kanta ni ngaki tau tana te wananginang o te karau e pipiti nako nea pun tau ntapu tapi ua. Tiang e pipiti mei mei yo nako mei yaki mei yo. Ina kona antuka di merinantai nako nuwabui te noots ke yo nariki kana iairi me te karau. Taari ina meribu. Ibu kindu nootua tamena awarurai. Tarante ngaina ayo ina wananginang meni mea bururu ni karau nako nea pipiti. Tarante tairiki. Ina kanta ni ngaki te wananginang meni mea bururu ni karau nako nea pipiti. Tiang e pipiti o ni metu atau mei mei yo ni pirina e tepuina nako ntepui meni mea wate noots. Ina kona antuka di merinantai nako nuwapui te noots kana iairi me te karau. O taari ina meribu. Tarante pung e ni ngapung te tapes tepui me te wananginang ki toopa. Ina wananginang ita utana o ni karau e pipiti ntapu tapi ua. Tiang e pipiti o ni metu atau mei mei yo nako miangi mei yo. Ni pirina e tepuina nako ntepui meni mea wate noots. Me nako na antuka di merinantai nako nuwapui te noots. Taari ina roi o ni meribu. Ibukin paana pensi ngaya. Tarante ngaina ayo. Te karau e pipiti ente mani ngapung o ndikiraken roi. Tarante tairiki ei. Ina kanta ni ngaki te utana te wananginang o te mea bururu ni karau nako nea pipiti. Tiang e pipiti nako akarike ayo. Tiang e pipiti nako nea metu atau mei mei yaki mei yo. Ni pirina e tepuina nako ntepui meni mewa te noots. Taari ina roi o ni meribu. Tarante pung e ni ngapung te tapes tepui metu wanan nuki toopa. Ina wananginang ita utana o te mea bururu ni karau ntapu tapi ua. Tiang e pipiti o ni metu atau mei mei yaki mei yo. Ni pirina e tepuina nako ntepui meni mewa te noots. Ina kona antuka di merinantai nako nuwapui te noots. Ngana iairi me te karau. Taari ina roi o ni meribu. Kawainda makaina. Te pongina ima intius. Te pongina ima intius. Katautaua ntiora o ate iapus. Eka antani ngaki pa ina santo ke korakura ntiora. Ni suwa te minisi mi inte puina nke inga apung. Ntirinano ai akia te simare wanua isuwa te mita. Yata penkai ni yara ke taari ki yata pe ni iapus. O ina toki na pe korakura nte iapus. Nte pui me isuwa te minisi mi inna uwa nte pakantaya yo. Derieta e awowa te simare isuwa ni mewa te mita. Ti orang kanyari imuina, ina mga katautawa ke paena toki na pe korakurana, nuwa pui me onowa te minisi imu in te puina, imu in te tairiki ei, dirinano ei akia te simare wanua te wana te mita. Ane kane ta wana kanuan te pungi ni kotake me, kawain na makaina, awai katautawa nti oro ati yapus, ibukin te onon nikiripes sa apaanape. Awai kain kanyara katanuata, me arakauring ibukin na pati tawano wei. Nako ye tanong rayo ni Meuri FM 89.9. Kam ne Meuri. Ite ime tuwa ni kauring Meuri FM 89.9. Pa rita ni kanwanda ni meunga tapu ni kaputa. Ana e ka resa Yesu Kristo ibukia ay ka isaki. Ni poong ay ka kaisira kete LDS. Ari e kwa san nong rayo ni tepong ngay. Kuna ni meunga ngorayo ni pe. Nti awa uwa ni tepakantaya yu. O anakon te ingapong ngay te tapes. Tepu ime tuwa na nukitopa. Awa yung kanya kanuan nape. Te meong atapu ni kaputaan ni. Are kuna kuna anong uraya. Ke
Kuna kuna nung raya na kunti nga pong ito tapis, ito pili na tuwa na nakito pa. Limo amin tiyo ito pili na ti nga pong, o kuna nung raya ni katinuwa ni makuro ni kanuan ti mga tapo ni kaputayo. O kapanya ni makuro ng kanya, kuna mga nung raya, niti awa uwa, ni pakantay na pati pong ngayon nga pong, ti tapis, ito pili na tuwa na nakito pa. Ikan ni, are, yakatapani na raya na pong ram, ni kanuan na mga tapo ni kaputa, ti LDS. Ti meto yon Mary FM 89.9 kay buni ngayon ti sa kakangurai ko, ti sa wuwoy ko, o ti sa rede na pena koim, ti nanun na nakangura, me anawuwo, ni katoa wante pong ngayon koraki. Tamra pa ay natikiroy ti ngungura, yon Mary FM 89.9. Away kayong kanyara, katanwatan na nukawaki. No

Nakaraw tiya ka ni Kairo ang ti ko na itang irakin na nang titay ay mayangin na ni ako nang ura at akatang-tang nga ito tanayo. Imahin niya na nakakakari kita katanwa tayay. May riyan at yanin ni kaya kunana ari itang irakin.

na ko ya na utu ta mena e sita ke tonga ni peia me sinana e mire takakia ana kora ki bona e tom sari awai ro ron manira metarira e nei mari tom sita ke siko kore ni kosa paya sani pusmaya vetiana mente me wei ni monta irikin takatene pong e isuwan ki topa yon Auckland no siran Sarita te pana ni kakaita una kone puna. E tom, ona sina, aika nei kaipu, menei tam. Ni kotaki metamera. E papa sitake, o sinara, e mama ameri. Are esandi moranape. Ibu kine ya tararua, me aia tangira, na kone ni mari, inanon meona. Sinakarawi inanora, papunda yo toki ni kawaira ni kapeni. Ia ia ratuosa ndeitaki me nukakarikia yo. Ia ia ratuosa ndeitaki me arapeka pora unna maraki. Ngaira anautu yo antarawa. Depo ngeni ngapung te tapes. Depo ime te wana nuki topa. Nimani epente MSC iti oreriki. Nimua mentiawani meuwani pakantai dikaaki. Sapeni nika ispuwaki iti oreriki. Awa yonkani. Te kunaria tangiraki, pairian te katanua tayo.

ko te mete no ora yo an meuri FM 89.9 te puina ngai te mini simi in te ato ona te yo asen na ba ki me ko ka nera kata no ata aki atangira o ki ana pe kin te ta no we au ringa re te ba wo wa te mete an ka uri kon ko ya kurora nai nan te te ta no wa yo te ba wo wa a ko na me ngang ora ari ki te tan kanuan na na me ngata puni kapata te LDS.

Nagoya na utu tamena, sita ke tongani peia, mesenana, meri takakia. Anakora ki puna, Tom sa, nawagari keyo, anakora ki puna, Tom sari, wairoro animani rametarira, neimari Tom sita ke. Sakosa met, sikukure ni kosa, pa esani pusamaya vetiana, mente mewa yo. Ni muanta irikin takatinipong isuwan nuki tuopa yon Auckland, New Zealand. Sarita ti panani kakaita unakuni po na toam o nasina ay ka ni kaipo menitam ni kutaki metamera papa si taki o sinara mama amiri ari esan di mora nape. Ibukin na yatararua me ayatangira nakon ni mari inano ni meuna. Sinakarawi inanura. Pa ayo pontu kini kawairan kapene. Ya yara tuusa, ndita kime arapeka porao na maraki, ngaira anautu yon tarawa. Ndi taape seni ngapong, tipu yime tuwana nuki tuopa, ni maniapente MSC iti oreriki. Ni mua mentiawa ni meuwa ntipakantai dikaaki. Sabene ni kai spuaki iti oreriki. Ya tangirakin kanya kuna ni makin, pa inaidiana tekatanuata nanokawa keyo.

O anna na betagura na meria kain TBT Gospel Singers. Ayori kung ganda ka pinin ko ka nara, katanodan na nukawagi bukinti tawa na way.

Akoyana utamena, e sita ki tongani peia, mesinana, e miri takakia. Anakora ki puna, e tom sari, awairoron manira metarira, e neimari tom sita ki. Sikukuri ni kosa, payasana pusamaya vitiana minti meiwei, ni monta irikin takatinipong, isiwana gitopa, yon Auckland, New Zealand. Sarita tanani kakaitaw na kone puna, e tom, onasina aika nei kaipo menei tam ni kotaki metamera papa sitake o sinara e mama miri are yesende mora are yesana pende mora ibukin nei tararua me aiga tangira na konni mari inano ni meuna sinagarawi nanora pa ayo ponto kini kawaira ni kapeni yaira tusa Deita ke me arapeka porau na marake, ngaira na utu yon tarawa. Depong e ni ngapong, te tapes, te pui me tawana no kitopa. Ni mani epente MSC iti o reariki. Ni mua mentiawa ni mea uante pakantai, rikaaki. Sabene ni kai spuaki, iti o reariki. Ayo nepe iriana tiani ni riatangiraki, kunan putaritari.

0: Oh, and then I bet the one I made on the agonist, the son in the bed, I'm going to get an agony banana, I'm going to papa Roy. Oh, dear boy, son of it. Nip woman to me away. Oh, when I got up and dang in Nicaragua, never to more rye, I can up and dang in Nicaragua around it. The run Kunana was passing no rye, are you? I did on to be repeat. Oh, my name yung raya nun ang tatay ay yung kang ayapan tangin ka tigin ano orik ang kuya rin to ako tarong orang ang tiyanin niya yung kaya ang kuya rin to ako nam ki kunan namin ikaw ay ay kang ati tiyanin niya yun na rin ng rao kang ati kunan tiyo amit ay erari irawan ni kanikita na ti mga ngawa kita kawa to wana yun mayana na rin manimena ni kurasin ay mayana ay tangiragiro te manga wa au ka wa o menga e pes kora kai na no paira wa ngai yaki kan na ko yen ka ngai pontang ni ko kang orang ane pe ai ta ko paira ngin ni ko na ane pe ni ko ka mu roring dikin ko yere to pas ane pe ni ri ke to i ri ke dikin ane pe ti to ngorong ti ane ni ayo me ang ko e ki to pas ane pe ni menai na no ti ka ngate ne me kin na yo ina nan ta ye ka san na ko yori ai ngai na na na ko nu wa ki na na ko ri ke ron wo wa antara nara tayin tatay ay yapon po roi tiya wawawa ayo tatay ay sa namang tatay ay yung rara daytan kanwan na na may mga tapo ni kaputa ti LDS awaray tako pa ko digan ko yakain ti LDS ako anta ni nga pa kwa tau roi ng kain o antakataka roi tatikin ng radio ibukin na pa daytan kanwan ana may mga tapo ni kaputa am yakarisa ay rangin kakawakin na pa ibukim inanon ti tayay.
1: Nante senten mga tap sa South Lake City, Utah. Ayaw po nante titirin pagantayin takanapong takatipuwar wapi maanawan mga tapo ni kaputa. Takawatayin tiririk. Nakarisa Yesu Kristo ibukay kaisakin po nga kakaisira. Natantete ikarin niya kimeureyatan kairilin tiya karisa. Tani ni bukin te tere ayo katawrawa ke mente kwaya aya kaina ki roya mempa ay ka mia kai miang yuta katawrawa kita kanu kupana ay papua kan te pota no mata mente pani mi distribution konan ka pongana ki roya mata awa ke na ke karke mane ni menga husu ke ka pongana ke te karesa Unumane neo awa antesin, mente koram na potoron titangon na women, ena kaira tetetere ay.

Tariwa manaw. Sibusmain kami na konti titirin pakantahin to kono pung na nakatabubwar wapi mo anuwa ni mga watabu ni kabuta at takawatayin tiririk na nayakari sa Yesu Kristo ibukiya ay kay sakin po mga kaisira. Kristens tayari na jokes ari tararua ni mga watabu ay. Yasen po siya ay pandakair titiri ay. Tiyan na ibukin titiri ay yu katawrawak mentokwa ay kay na kilo yaman o ay ni ay kamea kay imiangin yuta. Anakaira kilo ya chain feather Matt Joseph, Peebles, Arden, Market, and Jagan. In a cowcock, the Meroro, you are a kind of quiet, the Kuna, I owe creatures of God and King. The Taran Cowcook and a Kairaki Unuman, Santino, Roman, Mendes Gong.

0: Enga te tapu ena rin na kuyei. Te rang kara ake te mena ena busumai. I puke me linsin kwa sinokwa me duwan kipe ena ka ijen tau e peine na kundi tapu ena busumai peak. Ake ata tani nga yekei pun anataan ka ijen dimishin. Na taakina ayo te tai ayonis. Si nga inga nore dimishina lea po uwe ena busumai akiru ya anataan ka ijen dimuantai. Mas kupe anako pa yak piri roro ora ena kuyei anataan ka ijen dimishin. Me akaskuyei ena peak onda patai me linsin tingan tonga. Ntangira on kakai tau. Yaki pesa lia sen kwa roya na kunti yauta. Me iriki te kaispo yo pa timi yoko mikarawa asina ti meto nururinga. Te pai asilien kwa roya pa ntarakin kia ometa ali asen kwa skuwa te atua ino nunga waira. Ntaraya metina nuanga na kunti korawan te musik teaga on mokuria. Taru wa manu sa tataru nga topung pa onga meata nuri muyoko mikarawa ika yasa te atua nga skui imaira. Sakamakura arana nuanga, anu puoka tiwameta remena imaira. Ane ayasen koroye Yesu. O ayasas koroye anap. Narana etap. Aris katoka yora narapirita etap. Ay Yesu Kristo. Amen.
1: Ngoo tanga wabui, elironon taka nganga te o nabe ni merurungia, te botan naomet. Ayaki si katoki waki ni karikirake, ma yana inebe meruia milion ni kato vivie te o nabe. Jeta yane, metanui na utabu ni makuri, na iya kakauri nga ni kamenomeno, a koa iya tanda pakau, yon te merurung, pa nanga tiriri yon te COVID-19, o nangan totoku. Inanon ta yan liri yon te orak hei, o ye jeteka ayo kyuki. Temeno mente oraki. Ili yakinna po temeno mente oraki. Punna na kona po itera po dani kaitara. Oni kameno meno mente oraki ika iwe. Paaya ika aka oraki. Oa peika anadil na koya. Jeta iye iya ngoya. Sekito kona pa inda po tau. Nimeno mente oraki. Me ate po inebe. Ayeren na pa temeno ntamni mente rotaki. Ita taro ibukinda na ibubuki te tamni ya roiri. Geisi yang oita biu wakawai ni karikirakea, menon tam neira, payanaki rotaki. Temekan tayi ka kanganga, ea kota ki mentaya ni buah, kangangan jautu o kangangan teman. Mengkai, aka kameaku kanganga ikai, sipun dia inaki meaku. Mengkai, sikarikirakea menon tam neira, payanaki rotaki. Sikarikirakea tokorakura, oatini nikoria ni kaitarai kangangan temeu. Etakin na presence andi piyaring. Tahi ni katake, punsa kita kakawan ayasa ni kita ni kotewe. Maya po ni kakawan pa eta wana tangira ipukim ni kaisaki ko, ani kakorakorako. Ngay ko ngurante po ngay. Yangoy ya patirante po ya kwa kimimetuwa kinna tetairi kiketira ya karawawata mo yang. Atay ya pa yasa tewe ni katawroi. Kampas in tamni ibukira. Akena bukira na rapora urinano ni kangangan de meu. Ayo, ayaran na pa, paaya ika warireke, menna ki kangang. Ahara mairiri na nasina element na nabuk momun, pa ahari ki paaya ika korakora, meni paaya ika warireke, menna ki kangang. Nespata piwo meni pa ika warireke, menna ki kangang aikai. Temuan, kamete paaya ni korupuki ika atak. Gana ko, kami tepoi grupu ke katap sikari ke are pakau na ekakawa giriki pasakina ari kita uya ngana skam maku pai ka siri yakin atamne yana ta kan narura niyam arura ndineri ne awarura ne kaitare ka ngangan de meo yebunu ko wana riri te uya bin yamina no koya nasina o nasu itangri ya pakam na uringa pa ko wa pai ka ta kina ai ka yawa ko wana ta rongrong wa ikai angkai nasu idangi dia pakam na uringa ni kokon ni makin ugoguri paka maonga ni kakapa yaki ye ni ka to apung kami te boyan kurupu ke ka tap ena no na kiroi e kawa ana kai di tamni ya roi lui e kari gi de ki yaro ni makin kai tare kai di di a ka ngangan te onna ngai bi ko bo ti sakai ni de mission ibu simaya de mande te mission ya po ta na interview nu sumai e tang ta kai ra ki ni mission ya ai ani bu busi pa ena kokok ina kono moyang ana ngai sisi ra ke babukin tera ya gi kona ande kana ta ni ka para para bukina isi sira kinna

na yeye na kwa kwa uwa na napoki mwamun itaku akia ikata kwa uwa na napoki mwamun anika unga pa ena mwona kamete pa yeni kurupuke ikataku mora rariki anapoki mwamun ngaye mana sakata ni yeye apahiri kamete pa yeni kurupuke ikataku imuina ikarike ya chere mairo unji misinari yei narunu buoka nari yesendike manika mete pa yeni kurupuke ikataku nikato apung awari yeseni bukia nime atata ibuki ndiki na nimisinari eta yakukuru ingai o yagi tangiri ni kokak na kono mo yang au taro we ka kam tangira ki ikoin kami am no kuri kurupu ke katap nana no ma kami pa ka maung na ta ana ta ka tia tua ngana sekara wa ai tuta ne mu tuta na siri yakina haro randiki pa na riri yesu kristo na no bungi ni meura ta ka wo wa ta ta ta e kana ko ta ka ko wa ta maro no ko ina ni ka pene ara sa ka meung ke ka ngai kani ai on the canning gummy. Put maka no go worry. A come no cune. Gana stator, nagontamarari carawa. Si canyaki. Nakoina on ukora, and I bubuki, and a kaidi, or a kakapaya. A moiska tutu, Gurubuki gata, yo yometaki, a karika, maka and tetaro, ni bubuki, or tayan kakai. Enos, ni pai. The brabis yota was miss. A disakameo, yesu Christo. Aka urungile te maka harirugo, mendetan na kontamera harikarawa, rinanon te tataru. Ngeipi kupati isi ngao njono, ikaya te meungata mudisteiki, ikotu huwa. Imui te tetele ndako anopongi ibukia ikawai, si pairia ngai metepele sinis te steiki, pasina kawara te sista ya kansa. Isi sakinda pa euwara. Deakina te paito wana, ete imeto ansiguirou, nikarukua te pongai. Nkana itataru nikato apongu, Yatai ya baya tangira ya usaka meo. Inori paina ndapatai antu wangai. Nasi utiaine anakoroi paini kapene. Ngana sitataro metu unimeki. Enaka korakoraki manon taamne ira. Toa enako nanda kito kintaina kotera wawata aresi uosa. Ma anaka korakoraki nukara nuosi uota na ake ato ka yora. Tekati nua, tetoa. Tetoa ponti otenensa ya tapu. Aleka korakorai, araleita kina atesaka meu. Nda indeto, sikarawa tepirita ba, sinakatoka yora aran, Yesu Kristo, nagito ginuringa, anikawa gindana tuwa nako. Ngana sikana deto, sikona anipunsi sirakinira ipuniroura, tira ayanganira, pannakaroya, ngai siuringa Yesu Kristo, rinanonte wiki, anikia ginikawa gindana tuwa, anatopi nikatame aruagi, menepe aruagi meura. Arasisiraki, Pukin jera angka ingai, anonia kimuia, jera aikona ndi yakinna, hatera aikona ni bisa. Tekawo, berita aikata pu, karawani berita aikata pu, atiti imetu oyone kawain di berita aikata pu, pundrao ngaiya aikaki kona ni maina. Berita aikata pu, akarike tirita ki imenera metia tua. Atisuku yone kawain di berita aikata pu, ewusi kakapoi ya ibukira. Tenepuna pun nanau setuwe, ete jempura, eka kawa ki bukin ti imatona, yoni kawain ti berita etap. Iriria beresin steli ni chokes, ngana skawa ki ni berita akannya, man iriria ni yepe baire ni kameu, aya berita, ena wosira rake na konta kapene ni dia tata, de sereso. Ay kameu ra de berita ei, rawa ika kamtangiraki, uringa pa anaroko katakira, naka nganga, nangkana sinepuna pun di jempura, anuringi ara berita ika atapu. Sinakarike te kairia yonus mairo unte uwea ali na kairira ina anu nikawain te perita ea tapu. Tari ua maana ua ika kamtangiraki. Ika ingami pakamna ururungi intainako kurupuke ika atapu. Te tataro. Te toa. Oa perita ika atapu. Tawana tara anu waririke mandaki kangang. Napunna nao tangan te atua. Niko aua ali na buwakira ni kaitarai anakamama na tiriapuro. Iko ata uko aua. Paya ita merari karawa, eta tangira. Apa Yesu Kristo kunda saka meu, ati saka boi meura. Persistence te alin ni jokes, puno wind te ate ni kou ati atua, ya antepe anu bonga ikai. Ita ekini ya ikai, narani Yesu Kristo. Amen.

mai nai pa si towa kena kan tia kalesa wari ri nai misinari tia kan takapuya ni pai wa tia ngapai min nau pa si to nau ma kurin te sama wai ri keu tai ni ka pa kau ka buya ni pai o wa ngapai nak me metam engen nan te tai yan ya kira ngota roi nanon pirita o ka ka pai ai ka i de gere ke metjong eta chong eta na kon te suai ere ke au tai de ire te suai o ni kota o ko wa yona na au tai ni koro o makuri ni popo te makuri ni misinare ke ipe kun te chi ocean mission ni ka wan pot mont ngai me unu mane rapen amas si mo na ka de ya kinan te ai ni e ka ni ai se bui ana dik e me ka me na sina te mani ara ka ntia ka desa Eki konani wari wari o yeye na kanganga ni kauring pai ya ke sire ireina. Nga ye siko kioki te yakinan de ire ya ikai uo watetai. Ke si muana de yakinan suwa takapuya ne pai. O kakapai ya ke ate yakina kinte perita. Ake anareke na koina. Ake mea wakina. Metena no kawaki ea kora kora. Eta kuna kou. Unu maane chifra. Ikai saki aus. O ayu waas kunikai pukia usu tembent. Terai karekia etausi bukin ponararu hari semea kaiyai. Kapua tiaia et pontau ibukin kapuera. O karekia ntapeu wakanara. Na uiango itakupa na ponnaki konani mewa kina suanta kapuya nipai. Bukina paaya ponnaki tau wa umani ibukin kakarawana. Siruotakin terawa wate ya korakora. Paain katpenya kieteekin na nakuroi metataratara na antiepe. Engen kiskota rakuwa yonara kakapaya tewea. Aki asani perita na koi aki akarinete suwa yae. O anayyao ya konani koro aya. Tengi kapong arimina, itareponia presidensi fenato kapero, nikarekea na ipopoki, imiminka na ya konate uwe nikariyaya temena na kira suwa nitakapuyani pai. Ewara kanakuro ngorongonu wawa na repeta tiaine emete buuna, awa imina etaku. Uunu maane chifra, sakin koi ya konaki angantiaine ya ikakapaya nsuwa nitakapuyani pai. Aka temenna eqqasina nuqwak naqon ointe suwai. Hariki te qaykanne pa qora qoran nanu mai metto sipeireye pasina tataru annak memetam. Pukina pa wowat pong imina asina kintina noy su ato wana riki te tai imain pa bisto wakina. Inke sirokoni meyangana on dinanun tayan deire. Semenga dinanun riki suwant kabuyani pai. Etakuna koira. Inke tayriki katoru wan tataru on suanga tame wari karawa. Paitangiria roa indiki pakain na nekaresa na kaina noia ipukai ni meawakina te sua ai. Nke songo te akaikane na mekinan tira ua taka kwa ua. Yoko ona arayangu onanura. Sataya pa iasa towea nungu anatataro o aratataro. Paabisi towakin toko anupongare imina. Tapewa te wiki imina oika maingaki na konte taputowana. Meite ime tuan reitaki. Mena bishop eswangai pairoko mena kabuya ne pai ntisina nuku nikatua wiki on monta besinte na makaina e wota ne pena nga pai nakimemetam yesen de yakinna rinanun meu nani makina towea o yesen nori ka kapai ai ka mais ndoko na konna usu angai kai yesen beireya pasina meu wakin suwata kabuya ne pai on nakimemetam tapewa ka kapai apon men pai channa te tapewa men tamni me asen nipeni ni kakura kurai ara kwa uwa yoka kuroi pukinda na perita te uya nta inako awa kaukaki ugintoo ni karawa ni kainis meroa ngiabe yanga tere ili nta inako kainapea utisua ari asan rangi nuwana inanunna rausu sika wakin suwa ipukina paa sitangira tiasua saki si ipukina paa sika antani ngai kakapai akea nareki mentiong yaabe sangana ki suwa pa sanga Nikania kiriki met tesakameo, nikamenoira on pokira, nikamenoira mentebure, okakevena kwaika mais ntionabe. Yakinanana kiai pas. Sinaka itaraki mekatak okanganga. Maida nikabeni sinakaitara metai aika, saki kantaningai. Kanganga temani, orak kikapuanipai. Tikin kana saki ata roi, takantaningai pukin katakira. Sukonani kakowa ayatai tewea arakanganga. Eri niya rongi ape o nikakoroi anapirita noin nanatai o noin nanakawai. Eri iri peresin raso emnausin ea kona takabuya nipai nikatoka takainanu na ape kenusu waika kainanu.
Sika parapara te akan taka buya ni pai na ko yo meta ai ka kainanun cho nape ibukina pa meta ai ka kainanun cho nape asa tinanun takainanu ntiruru to wana i min to wana ere sina ko takainanu an de mentiruru to wana na kon to wana sika ro ko a ka pakaya ya ka buya ni pai yo meta tinanun na uririki ni makuri amerika nuka yesa nori ya mane o waini ni ka ka pai ya ki ni meuya ndrapata wanta amneya Yesen ka ispo me ushu wa ikara roa me ya kina kanaya. Mesasen ka ini kariketi ki marire ya temeto. Ya ina sinti ya suwa ika aki konani ka poye ya kau. Merina nuna ya keke ya ki na ya wanimeki o na ya makuri kura kura. Erika ya business. Ya taya ya kau ki metarua te uwe ibukinte makuri. Kata uroa inda irei ka kura kura ime eri o nikoani nano wa ika kukonimeki nterau o antakantaniga. Erei perestens terene jokes. Tepakamani bukin takabuyan pai, ewosi ayak kapaya tan kapaka kabuyan pai ikonos. Takapaka kabuyan pai pun kakawan eskariya ya suan takabuyan pai. Nakatauroy na napay bukin suan tianganano asu wari kita pewan tepe nguya ateresyo akeria tatarik. Anaka korowak bukin suwa ikay inkana sikawa kimperita ikatap ake korowak na naustuwe ayka korokora o nikarikira kiara reitak me Yesu Kristo. Enara paya tia suwa tiamet, mekampun rawe paya yi, onka kamkangay. Sirawe paya ni peikara, ni kabuya ni nako paya mekarea. Omna uraki ni kabuya ni paya inako nanantepe ni kaiko paya. Paya onga ni yei tia maraki ni meyangau o kamdakatayin kai neyi. Eta kwa yawe taanga ni patoa, naaki kauki winto ni karawa. Meni kaparua takakapaya yoami, nitero ala kamnaaki konani busmai. Ona puwa tisa kaki paya ipukimi. Na peri ya pena kuna tuni kami paka makakapa yaki, paka mnariki patepe kama tamera. Eta kwa ya uwe taanga ni puwaka. Ika kwa waa patiswani takabuye ni pai po nteswa ibuki ntio ni meki. Nkana siongo teaka na kuyayi. Sikota aroa ni meki ilo mtewea o anikari ya iya pa. Yakoroa ikakai nanu ni meaura. Ntae nako nikawaya ikasaki kanta ni ngai. E meau Kristo. Ayo punna ne karesa o peristensi tali ne jokes punna na prabes. Narani Yesu Kristo eta pamen.

Inunan daw kata uroy na kontra din kay Kairaki. Sinawo warawari na kumin na nabuk momon. Yakaraw ay ni katuapong. Ang kanay kakawong o kay Yaki. Kaya rin kata ko pa, ikaw ay tuso ay akay na na kare sa isu gusto yung kay Kaisak. Ipon na. Kaya na usubon membang di akare sa tuwan ay akakawa na buk momon. Awa na missing the province yung tapos miss. Yung nga kakaita ubukin di kiawaan. Ikiawa mo na kimeron si Putoru Francis o Mary Ann Case agya pabisto kiron odiwa ka tri ndanga wanu poteli metowan onu boka katia nawo akatia na nausto we haki ire te mananga no kumeino kuma ai kaisa inge nani ikawai reki meti atatai atu kawai no ndi pabis yo te pasimis sina we angana ya unu kanara Joseph Mayron pabis are mon ka kakin bai ayangana ya basiriki na konnan Eri yakin ay tayakan tayo ang giri o resen ko ako ki, nanabok momon. Si wawa pa ika yuringi men, warakan nanabok momon yung sinaw. E kuro po kina. Awa po po ka, may tayakan tayo yan po ka. Siya ikan. Mayan tayakan na kayong o, awa tayo pa, nanabok momon, ikakawak yung sinaw. Awa tayo pa, yatayo ay akawa. Engen ke disina yaki abuna yanga korokora na besi nware kana buk momon na ko un ka topong nwa pen onki koroya e ka korona nan ari e kamya wile to uya narun leire ya peritai ka tap po ari ana buk momon o tu wa ke mai main ake asen nangani na ana koroya ni ka ini sina kon ari yesen koriga leire ari Lisina ko po na yo. Ake detay ay pagkata yak. Nawala ka kita na buk mo mo. Saki buki ya nasim saki buki ya musu saki buki ya metanak. Me anamaku rin kura kura sinaw. Yatay ya pa anabuk mo mo. Yako awa. Ati purabis wata pasimis po nara purabis teto. Yange naani. Iminutaki menaki kwa awa pa. Yange na karisa Yesu Kristo ni kwa awa. Ngayon bi mayaw already ki imuan na sila ki bukin di akarisa ari ikay kawaki na nun. Ikiraya memban na ni akarisa Yesu Kristo buki ay kaisa kinipong ay kaisira punoraw na kay. Ayyo ari akairay pa na ukura to kwa uwa. Ngayon ari na nun uwa tenama kaina iloro ko ni kaya ayatari mayawri autu ni karapay. Ikarapay meri na ni metaroa akia urukumeki akimayibuki. Ikaya ditari mayawri na ni akarisa Yesu Kristo buki ay kaisa kinipong ay kaisira. Yegi kona ni kapara para ako kaitaw bukin kay kawaki at yatatay yari karekia hengen naan yatay pa ayo ane ikarise to uya. Ipun miyan to wana imain ay kain at ikarise o hengen ke yatay rap na siraki at yaki kurey meru ya utu yasa ni karekia to panis tuwaroy. Nana tiyaka to brabis o to pasmis yasa ni karekia to kuwa yatay pa yatay te tuwa. Aye ki konan ka kebe andeta ya na ko igani na pa uta ne yai ai on yango ya pa e ka ngara te tei mane na yaro ni kana ta te akan te yaro arang ni mais kai ai ka ta mero no me au me a ki rang no ra ki ni ka pene ni ka pene be ki ri yakin ki wore ri ke a pon kai rai pa nag bus ma ya te ka re sa me no non te akina na kai na pe u re pe ka eta ko ya ta ya pa te ra ta ya ni beri ta ka ta Unori yang ke akaisbu, apakah me aikaisa ki inau akareke ayenta onmed ni karoi perita aikata mun di tempora. Lebih kangkang ni wariki tapi wari ini meiru ya prabes aikata meiru amen. Karena no inanun pekai agere ya kini rapa. Apa ya ki ya karo ikakawan me kina ketukina. Apirita me karo aki anganak. Karena tapi me sih wasona ko me disakawa kini sih buat ime tu ayoya. Aw ane makina pa hindi sa kawakin si ibu na ko iya aw ni kasikiya ni kawakiya na konti na nai. Poni pili tayo katap. Ina makina dito yan. Aw ni akin na ikay simuan na makina makan dito ito. Aya kamimina nun na pili tayo katap. West End Star in Atoks. Asan ti akin na pa pili tayo katap. Tay mo sirawayan tupongina. Yangyan ka na kung ane makikaro aw si ibu na kung naya pili tayo katap. Aki bitay na matay ani nene nena siya mesipuya. Poniay Imin perita ay kata po ikay kona nora ki yoy akanoy. Poni perita ay kata po kaya abitay saki o perita me perita ay kata po kaya mondo ko imaw. Makan tiya to ay nanon perita ay kay
aikata aikai ari ngai narun ariri unmane patrick kere e koroi pain ka pene ni pokira ni mosira na kon mengara abun da yoron e kosete u na kon to propis yo to pasimis ai uniki ina noi anas ni berita payasen koroi na koi etame au ariri na noi anas na koi etame kona nori ni berita ai ka ka koroa kina noi ina non arabong na nabuk momon te uya e karawa te pirite ata me enospa ka noi ina ke a mea kan tita ian de taina anakareke i anateaka au paninina na wankiru Yesu Kristo yei taina kinda na pirita ai ka atap te pirite atap e kona nana erioan wawa tanga te diriki e ka koroa kina nona mai are aki apon aki taina ke maa kan te ato ina non anapirita ai ka atap Berita yang kata pemerintah itu, kau nak kinta mak ayahnya kau potongan. Agak sih kau bayar di sekarang waktu berita itu, mengarota kena pe, kau nak kemana? Ayah ini kau penitan, mepiyo, masing berita yang kata pu ayah karawak, nerun korakoran anak asik sik tiang nape, hari kau buta tiang nape. Berita yang kata pemerintah itu, hari sini kau nerun diri ki, mengtai ini kau penit. Gana kota peni yang oya pa, engkau kita mana tanggirak, esen siapa kau mana na tanggirat dia tua, awak makan dana berita ika tapu, aku konan dosiko, itu yakin dana kau im, apun kau na. Naran ya yakin na, eta meru iru ni, unuman itu Jeffrey R. Allen, kotwa irian sen tetanggirah mekarau, ya puni kahanga pa, kona ina kau, ya notan dana makurin kamyau Yesus Kristo ya ketokina. Anama kuri ni kami awi Yesu Kristo pun kakuruan dan nanti berita mantu kora kora koraya tiatu apa Yesu Kristo eneri kepada sakami awi atau sakapoi meaura makan nak kora kora nanti berita tapuan akhir sana awak ketokina tapi meni pokoran kai atang dah karu amen tiakan naran naio oh tiatu kome naya nasiu korawi nanomi tiatu yang kami dataro enaknya kai kami dataro noin anatai Awak nak kawai? Kawak ini demi perintah ika tabu. Atau ini tu ni kau ni macam aku kurei ni kau rawi pain kapan ni ika awe ni makan angkan ni kuang ni pun ti ina pentu kuawa aku rakora nora nak kami uti tu awi bukini pain apa nak kau tak? Ika tabu kuawa ni makan dia tu ayak sana ina non arah perintah ika tabu. Tapi kapara nanom? Karakina ya musu aswai ni pening ni kurek. Tetu apun desa korokaraki atau desa kamusianat. Itei ikekei. Awan kau kawa anak tangira tetua. Awan makan tetua. Inanon berita aikatap. Inaka kapaiya kiaran tewuya. Ari ikau kawa narani Yesu Kristo. Amen.

0: tapi waktu weekend nak aku, ikhlas kai presiden utuf nak pun tak kuna, antap Patrick, am meroro, apun roy rey me, enga dahkan tiki beki beki karo, ngaya ada yo tu utama dahkan tiki beki beki, hingga wuri rike aku pernah utai ente tapun diri tu wana ingiran, aye kita kintah terai wana kiki beki karo, ani mi aki nak kipeu. No kira mena un hoyau karo tenga de mere yarabia e ngai ngana no ni kan ki beki ba i tangiri andi ki pa te paira se de man ki ben bo e khoro ana gadin din the royal air force i bukin te paira se opon ta kawai e pc buku pa na ki beki ba pun ri yagin andi ki ben man ki pa ta pi bes te man ki ba ta pi bes pun ka pon an te man ki pa pi pi te na no pe nai kai ra ri ki o ke isa na Mais ils ont une peste, mais ni rakin, ni rakin, pour s'entendre. Mais, qui est depuis tapon nauriki, il a peiné au ouat de sama, de mere Yorkshire, en riakin a rondikipe, de painta pipes. Il m'en a riakinan a rondikipe, naïs, en gaines. Gane, corowan tapo, qui est riaki. En mina corowan dikipe, d'ainikaskan, de vanikipe, en de rurikaki, ni meno, de mere. I mean nane yata uroho indiye ki narun tiki pentiang. Tiki bera ki onubusi di yata nakia teizen. Tera peka uwe kakawa kini, tiki peni peipes pun kakayan pirintiang. Kwa ki kuna noria, meko kuna nora arun tipai e karoya. Iri yakinda pa natatara dinang ay pupuota ki pukina pa imakira ditapa ya wera kia itiang e kapupuye on naki peni kaya. Me ekakawa kiri kina kwenye kapongo na hani kani kina, aki anuora kini kakayen pusinti yangu pwende na mekina na. Gana yabusi, ikuna na mekina ba, ya mameka kira ki ntokurakura ayaki nuora ki. Pusinti yangu ya yatonga ki pa tikipera ki. Pa indiwani ki beti yaina, ena mumera ki, ngane nakapaki yei ni iria, ni keya ari enako me yei. Iri ya kina kero upanda suku nikipera ki, nikatubi pia yeta, nikariyatai. On ronia pairas aketabe men inanun kipira kera. Damarake mengaia inanun pusintiang ayakin oraki. Eta merua tikipe kipe. Me tikiperake nira pirintiang oni bebe sieta nakia tinsen kaapun nakia arun kaparaparana. Eta merua irou. Pasitang itangintiang. Tafakarungwa ntapetai mentapai nkipeta apipes. Ontena mekinna ya mwante sigiroin utakiraki na kweta. Narunna yei pirintiang ni wayaraki yei nepetaka ekasiki kurikaki. Ayarana kipateinako. Yaki kuna noraki. Me ekuna na mekinaki. O, ili yakinna pa nakakarurua. Tata apipes nintiang ngayi naku kangana mekinan tepaka. Ntapetai yerangin tawe. Eka ki mototoa tiraruwa li kuna kipeye ya karika teka anga susuri kaki. Dotokuwa teina kuhiri ya kinda panaria indaira ki nikapene pusi na kwante itirare towana. Tepu itabuwa ndiririki miin tae ni kipe kipea kane. Oana kiraruwa ni manangau ni kaitetea au onimeki. Ya taia pa suwanti kipe kipe ntapipes. Ariya sande ya kinda nkei kairake ya irireke na mekakawa kende suwa ni meaun tamei. Sire ni kakiraruwa teina ku oana kakaya tepusiraki. Niputun roya roni meki, punto kuwa wemi mitong pa yaita merare karawa ay tatangira. O nasira, nasina ay arasaka meo, itangirira o antapikira rake. Yangwe ni kapene korupo kei katapu, a kia kosa ay itapikia rake o meta arasaka buire mente parannano, kanga ay kakin ay ayinoko. Meni baina ay monde maaka, itapikara ki pituro are tatangiria. Ari, ini aku ibu kontenau. Ia tiada kaya nasen yairo. Tiada ini mente. Aiy, min kamar ruangan tiada ini mana ini ya kini tiada monio. Ari apun dara naki pa emete. Ia na apa ini Yesu ane kat tiada kaya. Ia kita kini harus akan meun kahai ya naki arang ini aku damaya jerotong itu. Atau meaku an tapi kia rakie. A etang iria. Tapi kikuraki. Ina nunda na ako iya kami mi Yesu Kristo. Sigunan to tokoa ina kun tamira. O ani kakaya tapi kakirakian tamira. yaki kona nora ki tawa takira ki nte mea un tami na nga isire yaki na nikina ni makuri yon na taki na namekin te tami ero ere siku na namekin na naro na ipon namekin abusin jang nta pekara ki bain tawani ki be meyao kukona nikina I tayi naro ni meom ako namekina tetapeka kira ki ni meom tami kumina yan te tayyan Antara aron nam na mekin. Saki, ayam wanita tama aruan na mekinan aku wataki naku eta. Diara ke naku eta, an naku eta naku tama marikarawa ni kono paim maya ke ato kina. Koko na ane peni kina itai, aku kono mekina inono ni meam tamim. Baku na pen bunuringa aron na mekina na ayapun maya tata. Naron tiki pen tapi ipis, siya inka kira ruaira menda naka mahamane. Nda bai niki benda bai besinga na kwa kiwe kwa niki kipera ki angani kwa inako. Ayyo te kwa uwa ayyaki kami angarori. Yaki kuna ane kara uro diru dikaki. Mengana kwa ki tara tatara rietam kuna ake taia e kwa ruo dikaki. Saki asipun si te arona me meora. Pipitira arona meri menna wa taakin te paka menti meon taami ya rietata. Are sasan makuri kura kura ni karikia. Kana suma nuwakini wa ake kis karukuira igia ikanne. Sagirangin ye yangwa as nay no. Stangira tetabika kiraki. Metra wuri aga wayama. Mesina bunna kata tepayana riki menguman wokan or ditakira metamera. Arasaka mea wa tetamiya roidi. Anasim one dinner non tapika kirakian tamir. Epon rangi nimet tamerwa. Sinana makina bibitin ta meira ndape pena ko narun nasi swai men dinanona mei maina. Inanon nana poki momon. Ene po atia sua aman ba. Eka parai atarina menana taudegere ke mone. Asa no tapani niya ki ndero aya ki toki metaka meunaki. Oi mina awasi anapo. Nakon otana aya ki totoki. Wa tapani niya ki nikora horan nana tangira tia sua. Ayaki akabuta wana. Taka meangwa ki mendina ku nakon tetapeka kiraki. Eka taia ni kaparapara naro nehi amana. Noria, pa antai akona antau aron kakatongana iron towea. Antai akona antau aron nana teaka ibukin maakana meana nanuanga meana tatoana kinano iron tetaia mean nako yana sani nga ometa. Nori ay kangay na kong minya kikunaan ka para-para ay wariri kinay na mekin na. Ya kikuna amon ni ka para-para harun tipita ki akura-kura ayyong mandihin ako eh. Ay kakamaya ko na kong tabi ka kira ki ay mimitong. O iswain ni ka ispo metemen na ako na. Ana teatea ta amin ti aswa punsa ki ana teatea tatea ka. Me tikipera ki atiin ako ni wakin ti meon ta amin ya punukawa. Kamatawa roi. Tena mekin ata meru. On rau, rukun kana kurinia tiki peraki. De meru, dami. Pusin diang nuvera ki ari kaziki kun wosiko nukun nana tangira desa meru. Hayaro nanape, taratara roi, karuwan na wakakiri kakin tena mekin nari kairi kun nukun meru desa kapoko o wana tangira ya kiasana. O eruko tiki maare irei nkana adinanun tiki peraki tape men, nika tobi piyeta mengaira nana tangira a otan Yesu Kristo. Kai nasi ntibirita etapu. Katawara ndemiye kwa nubuwa katawuya ni kakuruwa anonon nana birita. Nako ntipeta itireara. Nibuwa kia nasina ni kapene. Ndaira ki nmente inako. Nikibera ki nako ni Yesu Kristo. Pondarata ya mimitong. Are wata tiki mahariri ya yaki. Kuna ni kabota waki. Sikuna ndi yakina. Temeo ntapeka kirake ntame. Angkana sinako. Etauroa yara saka mea unta pekira rake, kana sina koina. Etangiria unta pekira rake, Yesu Kristo. Eka nga roi aruntarakin, eko tapeka kiraki. Tapewa baika apepete. Kakaya te saka I, ayuni mekinaki, arerei, iroia kuniakin te tapo unta peka kiraki. Ukukura na mekinan tukukure men tame ya roire men bai ay kainano ni meom ay kakairiko na koi kanne. Bai nano ni meom ay kakairiko na koi kanne. Roaniya naki ya tamaraki. Karawari ya karawaya. kamatawa roi kaparaparan kanikinayan tingin ako inanunumeom kaya inamit ako nikitan na ang kan ako kaunia tetapo ero ko tapi kakiraki ay kosan ako yetabi men panakangan tapi kakiraki ang kan ni kariyat ako nikimari rin doweya ang lepidita de sa kameo pa panakam karoy bayay kay akam nakakapayaki pa akam nawata kiraki nikapene nipong aki kami minuwa kay kay sinabong si kaya sira na hundi sa kameo na hundi tapo ni mga kakilaki ang dinaya ni vera kay na hundota anak na hun eso na ko menta kaway ay esi na nuntiru ururi nga ika na kuwa na sina haka kan natutamera pa ina tapi kakilaki iyon te kay pa yawa ni kay rira ni kapene na hun manukan anatangira punta sa tapi kakoraki amsa kameo puni ngaya pusintiang irong. Puni nakiansan na takin tiriyata ako kunan tamarakiya na ngaya. Emeo Yesu Kristo pa enatapi kira raki. Narani Yesu Kristo. Amen.
1: Ipokon kakapahiya ay kamayas ake saki kunan na tayo. Para sa kamayaw Yesu Kristo, punta na perita pa, inawasira o atara. May akakita tara na anyang kanayarik. Diking ka na sa punta o naki, tira o ato at parannan. Diri kay ka anak, erige utaw at meron arik, naroon na namakuri ni bubuok, sa kamayaw na koira, ayon o sirik. At meron naroon ang singay, natay anak o narigyang oya, ariko na rinrik. At akin na ani, erokon tanga ruwabuwar wabino anunga, kaya intitay ariya pundang inawata yey. Rao ni piri atit, eto ngay pa, naira ti piri interaroa e tebuwa te meire. Tebuwa na pimeto wana te kilomita. E mea tata iro, yake si inako menna ukan kawape, mea yapon naki yango, ki yakariyei anape. Toko awa, yasani kawape an te piri, aya papa ke mei maen. Mea sakin nekakin kawape, aika awan te wana te tai. Te akana ni kapene, yapon tara naki konanrik. Mea si te pai te wana, awanere e kakawa teet pa ikona. Eka kawa kya ni bukina pa, yasan karawa tipiri ani nyanon tae kamais. Yatay tapo ikakapake, nuko yon takaway, aw ipiri tapang kanay kunan karoya nyanon takatani yay, yanamin ay kikay rona in piri nyanon takawuwa ni makuro, ntipiri ng kanayaroko, timerakin masires. Puya niwe, awariki tinanoko kurak, ari ay pon na ukariripay. Yaroko tipong ari sinapiri yay, timuan tae ni piri, takarangay na, inanawuwa ang kanay kunan karoya. Nanakyan ang watatay, iraisin ako ng wak, yangyang kairin na nun takabubwe, tapakantay, tirangata tautan ay min tautana. Imina, kaya ako itirang tipiri, ari imiw, o mayawatan tangayna, o kirikakin na wunimek, ani roi ari akawas yay det. Men na natatawa na kinano det, ti imetuan ang rao na kime, o kayo napapun tataro, ayakya ayong, takamimi pa siwaya ni piri. Kaya ka nga ay tiriyan na tirwabuy ni Mayri. Wani nga pong yung takarangay na, ay pong si tibuy na rikit ni Mayri ni Kirana. May ay pong penyang yung piri yon siya akiya. Kaya ay pong nakiya takorakora. Di pa kayaan mong siya roka. Itara tiit men karawraw ni ka ngay. Yatayan kay. May nanon na rin yatayan kay. Ikarikay tapay ay yaran na pa anakarin ng tiit. Nipanana ay merara, nkarin nang. E kauringay na nun arakataw roi, awa nipirira. Takarangay na nun namakay na ikapes. E katarupupua, etaray metaw, mentaw. Yataya pa kukuna yo Mike, awa nakaruko kay kikay. Tiyakay ka pipite akane, akarike na kutungan nano. Imiin tapiwa timinis, ite yon weaw, intimuan, inakonako imiin na ipipay. Nipiri na ay wew, o naron ay yakataya, tautan ay min tautana. Si wayan to kanikay, nakapanyan giran, tatibuina ni Mayri. Tapay ari yaki konandik, yarikin kay. Natatibubuan ni Niyas, natesa. Tiet yakanako pa yun at awapyaw. Kwa to kanikay, ito, kwa muan na. O men naan, erapena ko nape, ingayang ki ibusiye pa, inaronay na kontesa. Me esi mo nga rin men reisa. Ayaw po nam kapo ayaw ko nakapenya. Ariyakaroko ko yay. Te wala te wiki ke na korik. Itam nei men takapo piri. Ero kon nau meri. Takamimi te rao e ravi e roi te tai are ngai metet. Emei nako kawaira. Me kasi nape kakai e karate. Ngei te rai e roi. Inuara roi te pai are karoi e te te bukiu. Te pai are mimi yei. Inuara pa yaki si watana ran. E wasi nape aurani moi a ke wawa au au peaki. Awa reipeni nanatai ni manakan nako te puina ni meire. Aka nakakua men ka nganga. Ike kei rarikin takawai. Awa ngai me te parannano. Awa ntau roain teani kai. E karauraun ka pipite o tau. Kapea au ko au peaki nran ni rarikina. Men na ke takarunga ke te ngurunguri. E si ka pipite rawa o tau. Nimi miyakina nana koi. Ewe ako anuki au yao na kontiro ayake tokina. Are wosira wata. Are arasaka meau Yesu Kristo. Are kakawa itaia. Yanai rawa watara. Ai wosi nano kawakira. Are irou nano natakawai. Are sitoua enapundikiragen pepeti. Menki yetapi natayeri nano takawa peai. Au kukureira me rawa watara nti meau ei. Enapuntepiki anka pepeti. Ipuokira putokaira inano narangananu aika akarako. Tiakana te wana. Eka meau te sakapoira. Saki mean kawaririkeen kawaira. Japon mean pokakira ni karaka arunna rakorampai. Sita inapere sireira gina konti kufisto. Sireira tukona. Men nanakoi sukunanyo ni mekinna men kantaninga anatararua ete metuan tainako. Avukina pa yatai ratataro. Te asua eriki maanya sibu usia. Puni bukina pa sinakariki at tatakakapai yaani. Ari intapitai eriki nipai nanon titai. Ari sitekina yei. Anakoi ari kaparaparaki. Patokorakora keti pupuoki meikarao. Ja konani kai naama taira mentera aata arsivuossa. Aurikin kannassa jäki pusimaaja pa enää mene irarikira. Ja karina teet nyt jaan naapä. Antapä tai teet ari jaan arik. Miehne perita aika purei ari anakatovi piira tabi kiirarak. Te vuonna roi bukinan kai yöni mekinä teet tai intakapu. Punniakakin näpä bukina ari suni mekinä jäi tisaka meau. Nipa inako ni meura juu. Ibukina pa yakatania takawai o yakaira takawai. Akea makoron kawaira jan nabe e mehmet a yaki roko yei. Yaki si yata takawai ikinako o yataiko. Nkai nasinti uwaari karawa yatai amko napai. Nakoye nake akua akainano watakin tera wata kienka nako na mekinna ari ina mekinna. Korakai au nikantean kai. Iperita pankai kam karaka. Tiki kapenian korakorami nipubusi. Enapondanganin kami peina nipubuokin ka korakorain kami. Aarikin kana eakireke. Ke tetai saki areko bubusi bukina. Anatai parana nomi iroia. Pai joa ajatuam. Enapondagi kiitanku. Kenaron aririri jäi perestens yutok. Tapetai nanon manono, akesi menai nanona, jäi sinä mea taata, jäi siin kanna sira irak, tarai meni meuan pai, akesi nari nanona antai aika imaira. Saki konan nuora peinte uea, nanon meaura, karakua te taiari sotokan kai jäi. Nanon te uare maaga, nika meau, konakarikia te korakora, ari joan riki te korakora. Te akana te uana, tai kairua, anai pupuoki te uea, ari jäki nuoraki men nanon te uea, ai yakpi pitaki. Enaroko tera urikin kana yaki reki imina are kantani ngaki. Inanon ritika ki imina. Kana itara te tamne yaan, oni nyangwa ni katamne ya. Kapene ni meire yare te puyena. Ite meto ni ka itara ante mea wei. Ni ka uringa ki pa tia suwa ya kona ni kariki pai. Ai ka atara naki kona andiki. Ni pena watari. Oni ka maingi meaunga. Ntapetai, ya kanakoa tietu na koira. Meangin tetai ya kakora koraira, kona paira awa ni mekinara men kakora kora akira. Nika skuira awa atara nako. Pasi nakonaan piri, metetautaunakin nano, intakapu ari teimaira. Naran Yesu Kristo.

nayai ratarna ke korokor nanora anatane inanon detai ai wakan kai supoma rawata asna aki kunan wosi iponi rora detai dowana ai erigarata in gatai ki matanga natai ayas bari nanon buan nasi ateman te popo in mind pungyakina pun ayamon tai tanga ikain pikoko kai napau mangai sirenan napa ayaka nai inanon didiki ika pagana ko ngi katau roya nipungia popo atemanna emosirawa imin pungia kita ngi stegatega nkosar otara namakin denan rawawatara are sesen denanona sikakaita untang na akiatang eng nikarau na noia kia kainanu karau wan na noia simeroro mangaiya yon tenakoa nkaro namakin nipuan temanna atikawai nakon tikabibetiaki atikantaninga Manangaran te meu ei e karoa ki pukin kataki na roni maki. Anaka kakoro arun kataki ra rikin tapu are simea ka yei njoon napa. Ia teia pa tapimen i rumi kam tapia ianga i pukin taun te maraken tuwana te pung i pukin ma amutu. Ngaira ni kapene sinapun kai taraki ma tukin ara konapai rapatara ma marunungira ke marunungia aika atangiraki. Sinanu kawaki nkana te menna ea siran kina e tuwana o kawain Men kawain tuwan kirio. Sukunan kamaraka ki ron temenna es tangiria ke nmerakin kamarakaya ages tangiria. Sipe namakinna pa akia ep iota irora ke namakinan temeroa. Ta yei anwara aika bubuaka aika sikatai nikatuki nikatuatai ma akikona. Erenga kawagi pa sinagi karayaya pa katakira anagiri pa kamamaran aron maki. Arasa kameu Yesu Kristo e koraka i bukin narapure. E ata roi te paia sina makinna. Morariki naratai aika rotungtung anika taaki ai. Nkai kunano rinano ndaira kina kontuwea anika sukui te wawatam yona. Kuna karikia anapirita are nkana kukaniai anna kani ngami. E naka tauroa te mwen roi. E naka tauroi kaka yon anataipura ntai nkana kutan nakoena. Anaroko kaka men anga ikabas men nanakaiti tamni. Intabitai men pennan paini makuri, paini pupuoki a aipoka meiruia amata. Ibiria tato wea, a nabusia tatama, a ngaya enangani ngami te sai pupuoki ligite menna. Pa enamimena iromi intainako, pa emeka iromi a enamimena inanomi. Itsitima toa nikarike kauring inteka nipurabis pa Nipunga ika naroko, a silapun nagi kunaan karikea, te meun tamni nakien na kaidiri te tamni ea rarei. Tawona pukina pa inanun jaan napa ea tapin digiraki ei kanghanga te rapata an te tamni, arun diken te moinga roi ni kouwa enapun kanghanga arun dikena. Nakien na naipupuki karawa, sikarieia puanakun te kantaninga. A nakien te kantaninga, sinakunaan ka pua roni maki a nikatoka katakina. Ako na nanora ni kapakaira. Yei te kantani nga ilon Yesu Kristo. Esipatekin na Beresten Stalens H. Oaks. Ia ngay ang gana si kakaitaw ni kowa ibugin kakawakin ara kowa ay matuatua. Ibugin mga usi yamata ay tapangaki. Ito pepayla at temate sa itukin te meu enapun pita at taratara ay panin inanun meura ang te meuway. Irota arun naratara-tara ntayan kakayawin ako ndapata ntimeaw ay mamatay. Yang anila tukura-kura at tinonori nkaitaray kakayawin ako ntimeaw ay ayroya nake sa tangriya. Ikasya pa akaitoki kapagan ako ntimeaw ay. Yang anila na ba dininkuriya nkaitaray matira ang matiya gis tangriya. Ang mati ay ka akarina. Sibosya nkakaitaw npahin kapene ayasya nkaroya ibugira tuwea. Eka meura men wua pai eika akona nanganira te kakrawawataki ati imetoa. Ka meana kora men rapatara a ka meana kora meirun te atua ipukin te pure. Diki nkana eka piepeteira ntai eika akai tuki ininarun te kataki meti meraki. Easia nika tauroa ka meuakira men te kanganga ati imetoa. Jakopa nana pokimomon ereirei. Ai korakorara anaroiri atuara, ariasea nika tauroa te kawa i bukira, asikona iei nipirinako meinanun pein temen eka kamaakwa iu. Eeng, temen eka kamaakwa ane, temeti mamone, are iaranna pa matin terapata

camera de garawa. Siga kaita un tokin tetetere me mata fuayo. Ibukin meroro a que son. Ay, bukin te pone katangiro ya que apuna kaungana nora. Siga kaita bukin nasin. Atangi la cara saga mea y es el Cristo. Ay, bukin nana makuri ni kamea y bukira ni kapene. Sangi ni kakaita y bukin nana katoto. Awara tataro pas na kinaiya ang tangiriya. Men pokiya o ameta naro nariasa ni karoya. Sangi ni kakaita y bukia prafis. Wapotoro ay kamiang chona peyo. Onataya pa kunakairiya. Sangin kakaita, bukin na yaneroro na ko ila. Wasatay pa ko kailiriya. Sangin kakabaya. Sirangin kakaita, bukin na naiwankerio Yesu Kristo. Yako kaki. Hoy bukin ipiritan tenako ni punga diangan ila. Toko na pa ini koroyo tenens tenako ni punga. Karo wasa piritan niyang koina. Mahusari etapu. Tamera sataro ipukin na sin maani o wainin tiyo nabi ni kaputa. Tigi na ki amini na nun tira wawa ta mitakaanganga. Ta yoka po wakia pa na namekina amtangira ipukia. Kanakuwa anira pa anapu wakia. Au kau ngay amini kakapaiya iya. Kakurakuraya. O ngani ya tinipodiya. Takurakuraki tinanun maan na simu. Sataro ibukia usun joan nape ni kaputa. Tayo kakakurakurayan makan na wakamano iya. Minda nakakiru te sa kakaita rari kato bibiya. Sataro ibukia misinari. Hakiabiku ni kaputa joan nape. Hau sataro ibukia na penaki aminan titangan ibuwa kandita kime ya usu. Kakapaya iya wakamano iya. Kasi kita na tume ungata po ayo, sibusi ko pa inaroni niya tamim. Sitangiri ko tamerari karo. O sitangira na sim, naran Yesu Kristo. Amen.

ayubon takano ko panan pagkantayin takano pong takatibwar wapi maunawan mangotapon kaputan takawatay itiririk na nakarisa Yesu Kristo ibukay kaisa kinipong kakaisira hari niya kita antete mayroya taan kairiri iti akarisa tiyanin ibukay titiri ayu ikatawrawa kimente kwaya ayakayna kiroya mimpa ay kaameka imiangin yuta apos maya kaya mata ni kapene metokakina ansipay rongrongon ti mangotap way awa kitapiwa aki akunan kuniyak iti Chair of Jesus Christ .org katawrawa kita kanakupana ay papuakan di buwata namata menti panwiyo distribution ikunan kapunganaki raya amata awakin naki karikimane ni mayanga utuki kapunganakin ti akarisa copyright 2026 Hiron Intellectual Reserve Incorporated apin intawa kimin tayan karya ay pinkatuto

Mago ini ya kastama, bukain ano ang tatay bukin ng data ki may muso. Roron, kikapungan akin di ba yung data kin tiya o kaukakin tayin website na links. E ngo da form ni buki ko nagbibiti ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na men pesa accounts. E paisi, kauka am mpesa, nakon tata pantold, orinia arokotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng mpesa pin. Kapuwakin nam tata ang tatay ero kukaina no yarang ni paisi, itabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoay bukin karikiyakin ng tata. Timetuan data kimerikirikim nako. O kuna kunan timetuan pen kukulein kapungan de service eya kikakuwa karikiyakin ng tata meyay. Ibukin paninin rongorongona o teriponira yon de line eya kikapuwa ketuwa na akia. Kiwowa akia wowa kireita kiyon na Facebook page water form. Mpesa tesapuwa kikuwa ni kapibitia amma kuri.

Ane te e tawa re toko ana pe, mea kuna rana pe ane te e toko rana, iara vei ei pua koi ia mou wakena. Nara tai mo ngai ei pun si isu wari ki te minis mea ngai ei poro i te awane mea ua. I kane ka uringo are ni pone mea ua, nite pakantai ei ua kona mea ngā tauro in kanya ni mea ngā ongurai rongo rongo. Ake ko ngurai na nante te tawano e na koke, ka ua ke nangkane ni pone mea ua ngai. Ai are te ime toira riki uke, tape kora rika ke na ngangani kone kaka mea ua iai na nante mea ruan te pakantai ei ua. Ni karo kua te awane mea ua, iare isi kona pangkane mea te ruo ni kariki rongo rongo ni panaani kiripes. Sina ngante te toai ke... Sina kaina kua na konte te wale te toai stapui me kuna na tokorana, the freak

Còn mấy rì, thông rô mình bán anh kỳ bà xì rô ngay bì gò bình. Dạ, thông rô anh đi rà tà khai xì rà nè bò nà xì mù nè bù xì bò rô kỳ bà xà tì tì. Mù yên mù nà nà tà bù ngay, nè tà rô ai tè nùa, hò tà wà rà ai yà nà ai yù 17 Fiji, nà yà division, ai tà premier, FMF Inter District Championship wù wà tà ngà wà bì mò nùa. Dạ, thà kò nà xì yù tà kỳ bà xà ngang Football Federation kỳ tà kìf, ai tà kì wà khà wù bà. Ere ki tito kanika ya yo, na yaroro tan karoro poro waika Peter, David, Dalim, PJ, Paulo Masin, o nabatari isata na yaroro ayaka katowana. Ena taurao in naitara, dada ya yo nana kaisira nipo te Premier Division nare ena po na konti ngapung, teo te pime uwa de HFC Bank Stadium, mea te siim ae senganga, hare ponte siim hare M1 pakairona, nimuan poya. Eta uteke uwa pa tenua te Division nare ewaaki ya itakapua yo, for the Super Premier, Senior Premier, awai te Premier, hari e kain na Kiribas. Yanga na katikiro i te keuan panana panai e kain Kiribas ni kapani, na koia ai a kariana ko, haki anang tauroi, newe kanan te merai pukin, te kaisira ni po, na konti ngapung. E sa te pota kini makuri pukin te meuri o katuki ora ki nanga na kauring na koia te pota noamata, no ora kin digira kini busina kon te ora ki ae te pekana ko yon tarawa, ndona ki mea makuroi ka api meame, tarawa tina ieta, hawa pe yang. Nana katanuata re katokaki ni suwa noktopa awa kauringa ki tupu tanoamata paana katime toa ta kakaisaki nanun meangaya men karoi kawaye ka akakawa ki pukin kamenuan te maraki awa tutukuan pusina kuan te maraki. Eta utupu takina makuri ayopa awamata ki anamaki na tipekanako harien muantain li posi na kuan te kliniki ki teo noraki re hawa kaan mangaya maina na korakora. Karua kantan ngaki pa e na korakora rike ia tararua, nako ia ia tei in tai mwai kai. Haka unga kiwa me tanako paana kamenena te tupupei me te tuopu in tai nako, anka roi tuua i ka kawa ki pukin te meuri o i kamenena te toro in te taieri ei. Amenda nao bisa te pota ki nakawa ni maangana te Research and Monitoring Unit haki asa ni karaira ki nako tarawa, i mwini sende ya makuri yon te pumakoro e tarawa te ina ieta, i kia wakei men wapi mei siwa te pitempa ni karo kwa uwa noktopa. Ua tanga wapi mewanoa. E tau te pota ki nga kaupa e kupoto karawan tapia o bisaikai, yon man pena kin tapu yon kaupa i meitari i pukini kota kin tapu ki hapes te meri ei ni kaupa in tari. E ponde ki napa yatai kain te si mayo ni karoko tapu i kai o ni makini ki ntawi ne ia naron tapu na kawa, tapu ni kapung i pukini meri in tari, tapu ki meu yei te keang nen te kime, te ipo, te koi koi, o tapu riki hake hari ki yei merintari, hari ya kia ria, ma yei inaya. Karikian rongrongo ai ka kawa kei kai, ina rangi ni popo ki poki nana waki te pota ki nakawa ni rekerike. Ma meri meitari, nita karikira kia te FAO GEF Resilient Islands, Resilient Communities Project. Ngaya, hari ya mani na te mananga, wakarawan te makuri ya kawa keio. Rongrongo ni tepeke, ina waki kai tau teaka ni PC, ni kame unai matan te droga ya te cocaine, ai wo te smario no wa wo te tan mai sina ke hata wo kin te wa pui vatia the Western Division in mine ai ena ro kon ta ka pui in peru wa re te rikana ro eta u tarit tan jo bisin ka propre ya John Rambuku pa ena karina na tan kai ma ana pubusi ni kari kana kari ai ta ka pui bukin ka ma unan ma tan te yen ro kai kai ari ka tawa ki mai sin poi ena kon te nuwa te period te man in America tar wa kin gai te cocaine ai wo pui me wa te wa Irowia placement men te police mobile force ke te PMF te tapare e kawa kina kia i ina sinu. E takura mpuku pa e tangiria tau teaka pa ana uruaka ki tua kaikai main o ngurayan te kei sayo an takapuwi. Ndero pa e na waki takapuwi na kia rapatan tua kisaikai mi kawa kina ki. E sa anua bis tonga i pukin tawan kanuan pong ke te Tonga Meteorological Service ni katanua ta pa arotakin kai nita mautakatakatan nako tonga narun tonga tapu hapai au ewa. Ni ua fuu, te pumakoro esuana kumei meang, e te imeto yon takauri nita mautakataka. Au wawau, nita itara nuka e nako takauri ngei pa, haria nita tauroi mai nukon te mautakataka. E tau te matanui nita tonga mid-service e Revuaya Elohia, nakon Radio New Zealand Pacific, pandita yei au arota kepan te Kingdom of Tonga, mikanua nipoonga ki anakona nikarike te mautakataka. Eta upa e wakin kai tau teaka mea irakereke nanako, ntaraia pa anareke yowu ya kawa mea te pota noamata rongorongo hati ya nipoka, haki ya kainanui pukini katauroa waia,
Okay, taran ka nga nga kenarik, men te mautak taka. Asa taan ka iriri men na pantapitipike ni kota ki raun nanuia, ngkai erang ni vene ni men te meroro, yon te mwane ni poka ipuki ni kai taran ka nga nga men pipitaki ni kanuan pung, hari ni garu kwa te tai hei, au ito i mendeke te mai sari kantan ngaya. Nte pui, te pre-COP 31, hari karawaki pisi o tufolu, o apun meroro wakin na taan ka iriri pa, ina kanga harun te mwane yu, Ndoko ilawu ya tupota na wamata rirangin kainanu ya. Yetako ana minister austeria ipukini pipitaki ni kanuwa nponga ya Chris Bowen pa epondea ni katamearu waki awa ni mwanupo ya runi pepeire ni karawan te mwane mente climate fund nako ya tupota na wamata ki apa aki ya pondangin ni kainanu ya. Pungolo unwa na apa yesa nita ya kina na sakurupuki amerika ipukini tepe PT Exet pa anakona angkai kain amerika awa tupota na wamata ni metakuwa kina siringan Ana tausan ko Amerika yo ya kain de siem dikasi. Eta ko na rongrong to abisan na abis Amerika ipukin ka manuan tepe pa ni ro hasan. Hari e po insirini eta ngaun meteni men tausan na ya kem pa tausa yon food hut ni terri ko wata ngar waiwa. Ena pun ko ta kion te TV o pa inde ita kin de internet. E ka ko wag pa ayo henari ki pa te monta ye e siringa ki ite pure yon Amerika. I muin e kanu pupo terri ki into e karawaki. Eta ku teroi are te ipukin te pure hari ena siringa ki John Mills, pa te pepeire I pukin kotan tamne I siringan te pure na koyeta pota namata, e pundang ni pou un teroro ankai, an tua I mea tata roi nepe, pa e pundia I ante tua ke yake. E tako na wapisa na tanga ni poka Amerika ni muante wikei, pa ena siringaki Hassan nana waki ni katua ana tanga ni poka Amerika, ae te siringaki, te muanta I mui neraka, yon nono pui teririki. O te sariri nkuari e karoi makurin tanga kona kona tei nana riri, Ya sani mga okira, takarapusi muina na kakaya di BBC, hari yosia ipa e karapea ki aron muantayan kwa sana kwanto wane mention kai kain. Epon peirek nkwa teakan Mochamad, Sabji, Azel, Tsasani, hari ekinaki na pa Mbeji, pa ena kapurea ki isiwa teriki nteriki uwa tanga wapu ime uwa, muin kunea na nipuwa takapuwi pa yetau metua, wantanga kwa teatei, nana reirei, ntokura reirei are paipaye itaman te wane, yon East Java, Oh, ari epun makuri na payi, pa ti sarirei. Man nana kakaya te pota kini kani kirongorongo at BBC, ay kunia pa ekarapea ki teakan kosina kwan, to wayo nao kasuwa tanga wapi mani mewa, imuhin kapuriana nke, eki enape yani tiran te man ay iriay, ni kapene antio ni kaikain. Te ina rangaya ay ekarawa kita makuri ntanga kuna koina, epun na kinapa tuaki ay esa ni kosina kwa kita maane ayo, ingayanki yay inoamatana, yanti tua, pa iriay ni kawangwaki. Ma erang daw nanon na yey ki iyong pa iyasa ni mga kokaki na kontiyon kay kain to wayo. Roro, man panan kribas.

Nako ini ya customer, kukainan mo ang tatay bukin ng data kime musu. Roron, kikapungan na akin dapain data kinte o kaukakin tayin website na links. Eh, mo da form ni buki kung nakabibito ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa account. Ipaisi, kauka ang M-Pesa. Nakon tata panthold, orinia arukotangiria. O kametwa ang pupay, menuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ang tatayero ko kaya nanoy arang ni paisi, itabi o menimenuroy. Kwa kikuwa ng kawarate stoay bukin karkiya ki nam tata. Timetuan dito ki merikirikim nako. O kuna konan timetuan na penkukurein kapungan de service ayya ki kakuwa karkiya ki nam tata na yay. Ibukin paninin rongrongona o tariponira yon de line ayya ki kapuwa ki atuwa na akia. Ki uwa akia uwa ki rita ki onna na Facebook page Vodafone. Empeza te sapuo kikon kapipetia amma kure.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May mga sinalita ng aguda po.
2: Never letting you go.
3: But he want power tanks, solar chargers, and phone cases. So what are you? At ang roin kayo naroon ba yung water phone?
1: Kaya sinako na yung Aurora pa yung akong telepon naroon the power tank or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
4: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roin,
4: sa pwede ka school naman water phone ay kapamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone teki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka urunga iko. Matihang wa the new super plan.
0: Yani yung normal yung kusog ni tayo super plan. Yakan ni ngay kay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki. Ayer karike ay wereke. Mene kapo ng lander super plan si nene buhita tara ako rego nene buhita kiga pike tata. O tibuin na tanga diminisyo ang detete ki disamwes.
1: Ki, karikin to wana point to noa de gigabytes ng data. O ni mefupo diminisyo ang detete ki disamwes. Nsi te mua de tarapo na inanon wapi mewa tiawa.
0: Ayari, oria, sta, to wana de bok. O ni nita de wari ki super blend na kaya nako. O yei de gensua, aki kona kaila ki nako yei. Ipukin te bu roya rangkakawa kiyo. The new super blend.

Anene i ere nei shanae tuaine mea hunana ngā naratangai e wapui te mene sa ia pōra i sua. I on banan maurea for 18 and 9. E reida

soba, pacific topper, pacific topper. Tinutun tayo na kung ito meron, memporati. O ay nakangaron, si Karinang kay kanon tayo ang darbo ng bayuan kiripes, men top up online, top up online, top up online. Men tapo na kung John na pinarun, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kung tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

Hunt.

0: kore mauri tōrō men panan kiribaisi rō ngā i pī kō bengi. Ia tō rō ini re ta kai sira ni pō ana si mi pus pōro kiribaisi ai teitei i mui ni muanda nan te pō ngai ni te roro ai te nua a tō wana ai ana a U17 Fiji na ia division ai te Premier FMF Inter-District Championship o watanga wa pima anua. E tako na CEO te Kiribaisi Islands Football Federation ke te GIF ai te keua kaungupa e reki te tokanika ia io na ia roro tānika roro pōro ai ka Pita, Devita, Dalim, PJ, Pauro Masin, o Nabatari Isata na ia roro ai ka katoana. E na taurau in naitara, da te io nana kaisira ni pō te Premier Division na re ena pōna konte i Ngāpung, te awa te pima ua te HFC Bank Stadium, mea te sim ai Senganga, hare ponte sim hare M1 Pakairona, ni M1 Poia. E tau te keua pā te nua te division na re ewaaki ia i takapua io, pa te Super Premier, Senior Premier, awa i te Premier, hari e kāina Kiribas. Yanga nā katikiroi te keuan panana panaia kāina Kiribas in kapane, na koia ai a karianako, hake anang tauroi, newe kanonon te merai pukin, te kaisira ni pō, na konte i Ngāpung. E sa te pōtaki ni makuri pukin te meuri o katuki oraki, nanga na kauringi na koia te pōta nōmata, no oraki ndikiraki ni pusinako ni te oraki e te pekanako yon tarawa, ndona ki mea makuroi ka api meame, tarawa tina ieta, hawa pe yang. Nana katanuata re katokaki ni suwa noktopa awa kauringa ki tupo tanomata paana katime toa ta kakaisa ki nanun menga ia man koroa i kawaye ka akakawa ki pukin kamenuan te amaraki awa tutukon pisina kon te oraki. E tagu tupo takinu makuri ayopa awamata ki anamaki na tipekanako hari ni muantain di posi na kon te kliniki ke teo norake re hawakaan manga ia maina ya na korakora. Karua kantan ngaki pa e na korakora rika ia tararua, nako ia ia atea in tai moekai. Haka unga kia wameta nako pana kamenena te tupupei me te tuopun tai nako, anu ka roi, roi tuua i ka kawaki pukente meuri, o i kamenena ni te toro, ni te tayeri ei. Amenda nao bisa te pōtaki na kawa ni maangana te Research and Monitoring Unit, haki asa ni karaira ki nako tarawa, i mwini sende ya makuri yon te pumakoro e tarawa te ina ita, i kia wake men wapi mai siwa ni pitempa ni karo kwa uwan oktopa. Ua tanga wapi meonua. E tau tu potaki na kaua pa e pupoto karawan tapia o bisaikai, yon man penakin tapu yon kaupa i meitari i pukin kota kin tapu ki hapes te meriei i kaupa in tari. E ponde kena pa yatai kain te si mayon karuko, tapu i kai on makini ke ntawin ne ia narun tapu na kaua, tapu ni kapung i pukin merin tari, tapu ki meu yei tekeang nen tekime, teipo, tekoikoi, o tapu riki hake hare ki ei merintari, hare a kia ria me ei inaia. Karikia nongrongo ai ka kawa kei kai, ena rangi ni popo ki poki nana waki te pota ki na kawa ni reke reke. Me meri meitari, nita karikira ke te FAO GEF Resilient Islands Resilient Communities Project. Ngaia, hare ya manina te mananga, wakarawa ni te makuri a ka kawa kei o. Nongrongo ni te peke, ena waki kai tau teaka ni PC ni ka meuna i matan te droga e te cocaine, e uwa te simari onoa uwa te tanu maisina ke hata uwa kente wapu i Vatia, the Western Division i Main, e enaroko ntaka pogu i mpeperuare te rikanaroko. E tau tarita nte wabisi nika propure a John Rambuku, pa enakarina anatankai me anapubusi nika reke anakaria i taka pogu i bukin kama unani metante yen drug kai kai, hare katautawa ki maisin poia enakonte nua te pirion te mani n'Amerika. Tararua kenga i te cocaine e wapu i mewa tewa, Irowia placement man te police mobile force ke te PMF te tapare e kawa kina kia i ina sinu. E takurampuku pa e tangiria tau teaka pa ana uruaka ki tua kaikai main o ngurayan te keisa iyo an takapuwi. Ndero pa e na waki takapuwi na kia rapatan tua kisaikai mi kawa kina ki. Nesa anu abis tonga i pukinta wankanwan pong ke te Tonga Meteorological Service ni katanuata pa arotakin kai ni te mautakatakapen nako Tonga narun Tonga tapu hapai au ewa. Ni ua fōu, te pamakoro e siona kumei meang, e te imetoa yohan takauringi te mau takataka. Au wawau, te itera nuka e nako takauringi eipa, haria inta tauroi mai nukon te mau takataka. E tau te metanui in te Tonga Met Service e Revuaia Elohia, nakon Radio New Zealand Pacific, pandetai ei au arota kepen te Kingdom of Tonga, mikanoa nipoonga ki anakonan garike te mau takataka. E tau pa e wākin kai tau teaka mea irakereke na nako, ntaraia pa anareke iau kāwa mea te pota nōmeta rongorongo atu ia ni poka, haki a kainanu i pukin ka tau rawa ia, Okay, taran ka nga nga kya nari ki, men tamo tak taka. Asa taan ka iriri mena pandri, te pike ni kao taa ki rao nano ia, nga i erang ni vene ni men te meroro, yon te mwane ni poka ipu kin ka i taran ka nga nga men pipitaki ni kanwan pung, are ni garu kwa te tai hai, au etu e mendike, te mai sari kantan ngaya. Nte po ui, ae te pre-COP 31, are e karawaki pisi o tuvalu, o apun meroro akin na taan ka iriri pa, ina ka nga harun te mwane iyo, Ndoko, ilawe ya tepota na wamata hari harangini kainano ya. Yetako, ana minister Australia ipukini pipitaki nikano wanuponga ya Chris Bowen, pa epondei ni katameru waki, awa numuanupa ya runi pepeire ni karawan, temwani mente climate fund, nako ya tepota na wamata ki apa, aki apondangini kainano ya. Pungro unu anda apa, esante ya kina na sakropu ki Amerika ipukini tepe piti exit, pa anakona angka ikain Amerika awa tepota na wamata ni metakuwa kina siringan, Ana tausang ko Amerika ilo ya kain de sim ni kasi. Ita ko na rongrong to abisan na abis Amerika ipukin ka menuan tepe pa Nido Hassan. Hari epon siringi ya tangon metinimen tausan na ya kempa tausa yon food hood ni teriri kuwa tangarwaiwa en apon kota ki on di TV o pa indi takin de internet. Eka ko wag pa ayo henarik pa temuanta ya ya siringa kia ite pure yon Amerika imuin ekani pupo teriri ki into ekarawaki. Ita ko tero ya rete ipukin te pure hari ena siringa ki John Mills, pa te pepeire ipukin kotan ta mei siringan te pure na koyeta pota namata, e pundang ni po un te roro ankai, antua mea tata roi nape, pa e pundia yan te tua, ke yake. E ta kona apisa na tanga ni poka Amerika ni muante wikei, pa ena siringaki Hassan, nana waki ni katua ana tanga ni poka Amerika, ae te siringaki, te muantai mei neraka, yon nono pui teririki. O te sariri nkuari e karoi makurin tanga kona kona tein nana riri, Yasa ni mga okira, takarapusi muina na kakaya di BBC, hari yosi ya ipa e karapea kiaron muantayan kwa sana kwanto wane mention kai kain. Epon peire kinkwa teakan mochamad, sabji azel tsasani, hari ekinaki na pa mbeji, pa ena kapuria ki isiwa teririki niteririki wota nga wapi mewuwa, muini kunea na nipure ndakapuwi pa yata umetua, wantanga kwa teatei, nana reirei, ntokura reirei ari paipa ya itaman te wane, yon East Java, Oh, ari epon makuri na payei, pa te sarirei. Manna na kakaya te pota kini kari kirongorongo ya te BBC, ay kunia pa e karapea ki teaka ni kawasina kwan, te wayo nao kasuwa ta nga wapi mani mewa, ni muhini kapuriana nke, e kie enape yaani tiran te mean ay iriai, ni kapene antio ni kaikain. Te aina rangaya ay e karawa kita makuri ntanga kuna koina, epon na kinapa tuwaki ay eesa ni kawasina kwa kita maana yo, ingayanki yei inaometana, yaanti tua, pa iriai ni kawangwaki. Ma irang daw nanon ni yey ki iyong pa iyasa ni mga koka ki na kontiyon kay kain to wayo. Roro, man panan kribas.
1: Potangira ng SIM na free, karekya Vodafone SIM, ay yey kanawana at tepupuat at arate mani. At yata ka nga nga, kawarang kaya na store Vodafone ibukin bukam. Iya kiyoki, tahita para. Kona tayo na to ang tume, na Vodafone tayo na. Potangiriya ni kanikita ang SIM na kon eSIM. Karekya ang kay eSIM ni mangan na ko Vodafone, o ang tauroy na tayo ka rin aki, nam taripon pa tayo yawa yan ko. Kawarirang kay, o kona tume ang tayo na ko, na Vodafone. Taripon niya, Android, tawana akia-akia. Ipukin panin dong rongona. Kapo am tata sim kai nori era pororo e ka na peroi pukin pokonana pen kapo kan wan nam tata sim nan norian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband tata gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na koyaram kapo pen ako yam koraki kirorom nan nam taripun ke broadband tata Oresta tawana tawana tawana te boki arinia mobile data gifting ke broadband data gifting nikana kwa nampa intangira

Nako yung mga customer, kukain na naman ta kata ipukin ng data kay mga muso. Rorom, kikapungan na akin, di ba yung data kintiya o kaukakin tayin website na links. E ngu da form ni po kikon ka bibito ko ipukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa account. E pesi, kauka ang M-Pesa, nakon data pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwakin ng tatang tatay ero kukain ano yarang ni paisi itabi o minimeno roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibukin karikiakin ng tata. Timetuan data kimerikirikim nako. O kuna kunan timetuan ifen kukurein kapungan de service eya kikakuwa karikiakin ng tata na yei. Ibukin paninin longrona o teriponira yon the line eya kikapuwa ketuwa na akia akia. Kiwowa akia wowa kereita kiyon na Facebook page Vodafone. M-Pesa, te sapuwa kikon kapibitia, amba kuri.

Kupentimetonora nakon panan mel di FM 89 ai wapi mono wate meneseng kai min tia wai suwa menam tapa ne kongura me yai nang tau rain kan nende isi komera kata nuata kia tangira kina koya tetai di kei sina muan nang kan ne men tau wan kan wante pong pukin tia onon raina merawaki are yakare kia men na opisen tau wan kan wante pong de eswai kons tau wan kan wante pong ipukin arono Jangan ni kiri pas me panah pe. Ayare ayu mangkan ni bukan jangan raina merawaki. Tawan kan wan tepung ni bukan jangan raina meyang orawaki area kata urawaki. Menopisin tawan kan wan tepung gepo iteran nawan tepakan tayi anakku. Tepakan tayi anakku. Bukan tayi dikin tepung ngaya tak kono pung tepuin anu kita apa wawa tengah wapi mana wawa. Antuki kamera nana nak kontiawa wawan karangaina. Tepong ete ta pes tepi meto wana na kitopa. Metuan tiang ta kauring, kurakuran ta karau ta katauroi. Ete imeto katautauan metuan tiang bukin tiangon raina miang. Kanuana anakunan upera na kupai ika areya, menna ki metuaroi, aki anakunan karike ta kanganga. Ta kauring taurapai ya mipai men ka metuai roi, o tutokuwa te mamanangai tari. Ete imeto katautauan kurakuran ta karau, Pena konan ruo ta jaonon raina miang. Kanoana to te toona kun toon taapa ika arina no menta karau. O pokapokan me taka merandan taien kawai. Taka uring kararuai taapa ki aruo ta kin te toa menta karau o taratara roi. Taien kawai eka ka pokapoka men ka merandan. Tepai eriki, emina tepari kun nang eka kanoi meyon jaonon raina miang. On tapene main nako meyo. Mete to wananginang meyei, ari nate imeto an karike to wananginang o takarau na kondangin na ono, onon te onon raina miang. Tarante te tairiki bukin te raina, ena wananginang men karau e pipete na konne epontau. Tarante ngapong tautana to wananginang men karau e epontau nta patapewa. Tiang e pipete men metua tau mei meyeki meyo, nipirina ni meuwa na konte pime ni meo te noot, ena konanto karimere nantai. Nakon wapui te noot ke yonariki. Tahari ene meripu mene puaka. Taran te pong ete moani pong te pui me uwa na kitopa. Ena roi nang inte tai, tiange ya pipi te meimiang meyo, tahari ene roi. Ta pueran te tairi ke iu na uwa nanginang oan karau e pontau oan konan kurakuran tapetai. Taran ni ngapong ene riringa si takarau e pontau ntapu tapi uwa. Tiang e pipi te men metua tau mei meyo nipirina te puin anakon te pi meni meo te noot. Enakon antokari merenantai nakon wapui te noot ke yo anariki. Tahari na meripu meni puaka. Taran te pongi te monipong te pi mea uwa no kitopa enariringa si takarau e pipi te ntapa tapi uwa. Tiang e pipi te mei miang meyo tahari na roi. Christmas taran te tairiki enawananginang nanginte tai meni kakarau anukurakoran tapi tai. Taraan ni ngapong ena wananginang tautana meni karau e pipete, nakon ne pon tau ntapa tapi uwa. Tiang e pipete men metua tau, mei miang meyo ni pirin e tepuina nakon tepi meni meo te noot, enakon anto kari merenantai, nakon wapui te noot ke iyo anariki. Tahari ene meripu meni puaka. Taraan te muanipong e tepi meo uwa no kitopa, enariringa si ta karau e pon tau ntapa tapi uwa, Tiang e pipete mei miang meyo ni pirina ni meuwa nakon tepuina te noot, tahari na roi. Tiaonon rawaki ke kantun taraan te tairi ke na wananginang meni karau e pipete ntapa tapi uwa. Taraan ni ngapong e nariringa si te mea pururu ni karau ntapa tapi uwa. Tiang e pipete meni metua tau. Mei meyeki meyo ni pirina ni meuwa nakon tepi meni meo te noot, tahari na roi meni meripu. Taraan te pong e te muanipong tepi mea uwa na kitopa. Tautana te wananginang meni karau e pipete, nakon ne pon tau ntapa tapi uwa. Tiang e pipete mei meyo ni pirina ni meuwa nakon te puina te noot. Tahari na roi. Kawain na makaina, ai te pongina ima intios ke te tani meyo. Katautauan tiura mate iabusi pukin. Christmas. Eka antani ngaki, pa enora tahari te pui ruaiwa te menesimuin te puina te tairi ke ai. Ndinterina nwa ya kete semari au wa wate mita. Te yapu senkane nika arangaina. Wapui maono wate menisi na konne mea uwa nika arangaina. Ndietana ta uwa na te semari uwa uwa ta uwa na te mita.
Jerari mina tepi me isu ate minisina kon tepi me to wana te mani nga apong ni nga apong. Deri nanu ya kete semare awa ono wate mita. Tiora me de yapusi bukin kanton. E kantani nga ki itirai kanton wapui me wanu ate minisi min tepi me wawa. Minte nukani pong. Deri nanu ya kete semare ono wa ni me wate mita. Tiapu singkan dari mina wapui me tenu ate minisina kon Dia waisu wan temani ngapung. Dia tanah tau wana tesemari isu wan kia temita. Awane tau wani kan wantepung. Ipukin te ono. Raina merawaki. Sena kaparapuran kai yesu ikos tau wani kan wantepung. Ipukin. Te ono. Ipukin te ono nikiripas mepanapea. Ngayon dito tayo yu, ikain ka na katanwata ng days ko mangayang kan. Na kuya tanong ura yun, Meuri FM 89.9 kan na Meuri. Ikukurei ni katanwata Meuri FM 89.9, paya na iya ito utan at ipitaki na kontita na iya. Ni kanwanda na program, inanon po ngay katakono pong, tapuin na nukitopa. O at itapesa tapi metawan na nukitopa. Nako kari kayo, nako yata anong urayon, Meuri FM 89.9, kamna Meuri. Ito yung meto ni kauring Meuri FM 89.9, pa e, reita ni kanwanda na meungatapo ni kaputa. Anayakari sa Yesu Kristo ipukia ikaisa kinipoong ay kakaisira kiti audies. Ari kwasa anong urayon, tepong ngay, kuna mga kuna anong urayon akong tey nga pong ete tapes, tepi meto wana na kitopan na ron tey na iyo. Ni mo mente awat te puinan te ingapong, kuna ngura ni katinuan makurun kanuan te meungata po ni kaputa ayo. Kapanian makurun ang kanya kuna mga nguraya, nti awa uwan pakantain na petepong eni ngapong ete tapes. Tapi metawan na kitopa. Ikan na riya katapanina roi na pe nguram ni kanuan na meungata po ni kaputa, te au dies. Te imeto yon Meuri FM 89.9, Kay po ni ngayon sa kakongoray ko, sa uwoy ko, at sa rirey na panakoyim. Dinanon na nakongora, may na uwo ni katuwa wante po ngayon ko raki. Kamda pa, ay natikiro ito ng ngora, yon Meuri FM 89.9. Nakuya uso ni kaya ikiwya, yon tarawa, may puwari kinokopiso. Ayo takatanwata na ko imi, ari ay punta ka peni ana peni katanwata. Yay, ami po wi nusu ena po nanaus ni sira so. Teta po panda yepe. Tetai tiran tawana ta pagantay. Tepong tetapes, tepi me tawana na kitopa. Wawatanga wapi maonowa, ay muin tay ngapong. Kinakon te ingapong. Kamkauri nga kikai paka mawosi amipiri awa mika kuro aki asuwa ikuro. Aki pakan na ikai romi, ponikawa tantiaki mawosi romi. Iai tiyo insuwa, ayasan paas mento usu pa aki papakan nampiri awa kilorokom te powi nusu kunapon na kikai taraki ntemais. Ene mewate nga pakan temais ayo romi Kamkona ni mga pusamaya ki nte usu epanin. Kamdapa, menda na taipura kaya ekewea yon tarawa. O, nakuya taan kakapunga na ipyo na mamana ngay tari o taan paipay riki ni puosin na kawa. Yan suway kay Maritime Act 2017 Bracket as amended The Search and Rescue Act, Open Bracket SA Act 2023, Close Bracket, or Small Craft Regulation, Wawatanga Tepi Merwaiwa. Kamkapeya ki pakamdia iniri nanon suwai kai naron naikai. Enaria insan registampos me metemarine

Yon, te peo na mamananga, pe na tarai e pa, ana pe nen toka pa ini ka meau a ka nā mane vea ki kai. Iei te sua e kura kurang kana iei e kuniaki na ki ri na non sua i kai. Te wana mei pua te sua, pangkana ko kuniaki na ki ka kuroi na non sua kane. I mui ni kuniaki ni ka rawan te kaka, ke te kakai, kana ko pesinako, o iei maakan te tau teaka. Dinanon te director te marine ba enaka suwa ya tane pai pai. Ipokin kapuan muin anaka penemane te tau teaka. Ipokin pesena koia menna kira nanon suwa aki amane viaki. Akaurungaki na pai kain takatanwa ta ayo pa punta pente sa pai pai. Pa ena regista na pos ki anawa wawa ki anaka ipokin na opisin te marine division. Akiran nanon naikai o yaina paterekene kai nakonna ne koneaki. Kaini puoki akonan deita ke nakonna ropis na wante makuri puken puokami. Apon naki katawa ki puos nakawa nuosa ke nuosia pasensa papon sita kai puke. Wa wawa o speedboat aki asan kapataki men de marine. On license ipuken peona mamana ngaitari. Ena yei te suwa nika ines me aki irake nika asesiaan suwa ikai. Te pupusiri ki nako ira nika pene ni pupuoki nika kauringia tani paipain te poos o tan nakawa. Kamrapa, mairon te Director of Marine for Secretary MICT.

Na kwa hiya anawusu tamena mesinana aika kamiru o temus yon tabite uwe me yaki. Awa nausu puna e tinki pekua o rorona o irikirikina naku. Sinara o irikirikina naku sinara e pesin tangiraki e onipe kamiru. Siko osa metena nuka waki payasani kaya kawitiana. Ntairikin takani mea pung. Ruai wanda kito pa wanga wapi maono ua. Nti on noara kina vere vere. Evene rapatana na nau si puota. Enaka iaki ntaraan roiroin rapatana. Awaane meiru yana sina sipuna awaite usu nika pene iyoane puota. Awaiyo iriana teta tekuna aria tangiraki. Tetangira nikuawa.

Oh, na ko iya, ana usu utame na, sita ke tongan pe iya. Me sina na, me re takakia. Ana kora ki puna, tom sare. Wai roro ane mane na, me tarida. Nei mari, tom sita ke. Se kukura ini kosa, payasa ne pusamaya vetiana, mente me wai yo. Ni muantairikin takatene pung. Isu wano ki tōpa ion Auckland, New Zealand. Sareita te pana ni kakaitau na kono pūna e tōam o nasina aika nei kaipo me nei tāam ni kotaki me tamera pāpā si tāke o sinara e māma mere are e sandi mōra nape. Ipo kina ia tararua me ia tangira na kono nei marī. Inanon meauna. Sinakarau inanora pai yopanto kini kawaira ni kapene. Iei arasusan deita ke mera peka porau namara ke ngaira anausu yon tarawa. Nte tapes te pime towanan nuki topa ni mania pen temmesi itiareereke. Ni muamente awa ni meauan pakantai dikaaki. Sapene ni kaisipuaki itiareereke. Awa yo. Iriana te kunaria tangiraki. Old Red Cross.

Na kuya na usu tamena, si taa ke tongani peia, mesina na, meere takakia. Anakura ki pūna, tom saare, awa iroro na maanera, metarira, neimari tom si taa ke. Si kukure ini kosa, bayasa ni pusamaya vetiana, mente mewa iyo, ni muantairi kenta katenipong, isuwa no kitopa, iyan Auckland, inusiran. Sareita te panani ka kaitau na kono puna e tom. O nasina aika nei kaipo menei tam. Ni kotaki metamera. Papa si taake o sinara e mama mere. Ari a sandi mora nape. Ipukina ya tararua me ya tangira na kon nei mari. Ione mea inanon mea una. Sina karau nanura pa iopon toki ni kawairan kapene. Iai arasu sandeita ki mera pekaporau, na marake ngaira anausu yon tarawa. Nte tapes, te pime to wana na kitopa, ni mania pen, te mesi itiare riki. Ni mua mente awani meuan pakantai rikaaki. Stapeni ni kaisipuaki itiare riki. Awai yo, iriana tianini, kunani makin.

0: Pacific Top Up. Tinutun tayo na kung ito may meron, may korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamulang tayong terbo ng Bionic Ribes men top up online, men tapo na kung John Mappe na ron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, epaisi, o men men roy. Patayang kay, o na kung tilingke www.specificalandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!
1: Narataimo ang kaya kwataroy na kuntiawa tuwaywan sa tayo di kayo. Men nam tapo na kung urame yay, nang tauroy man tayo sa kumem karakinakawa mesu, na kung imte ate ay ako kung urana pa ina nam tayo di kayo. Auri nga na pwede ni pun tuwaywa, kung nakunan ng uray na pa kapende ni kong kantay ya rungurungu, men tiru ni karikirungurungu na panahan kilipas. Ikaya rin ya po ni pwede na pa katanwata, kaya tangira kinakuya, takawatay, tatay di kayo. Kona-konaan mga ngurai kawakia, ntikwa tayo minduwaywa, ntikwa tayo di kaya.

골머리 돌아오면 뻔한 길바스러운 아이 비고뱅이 야 돌아오니 이랬다 가이시라니 뽀아나 씨 무슨 뽀로 길바스에 데이데이 이무인 무안나난데 봉나이 드러로 아이테누와 도와라 아이야나 아이유 17 피지 나이야 디비션 at the premier FMF inter-district championship wo tanga wo pi mo noa eta kona si eu te kirba salons football federation ke te kif at te kiwa khau pa ere ki to kan ka yo na yaro ro tan ka ro por wa ka pita devita dalim pj pauro masin o na battery isata na yaro ro ka ka to wana ena thoro in nei tara de te yo na na kaisran po te premier division na re ena po na konti nga pu Tewa te pime uwa de HFC Bank Stadium me te sim e singanga hare ponte sim hare e moan pakairona ni moan poia. E tau te ke uwa pa te nua te division hare e waki ia i te kapua yo pa te super premier, senior premier awa i te premier hare e kaina kiribas. Yanga na katikiro i te ke uwa na panana panaya kaina kiribas ni kapane na koia aya kariana ko hake anang tauroi newe kananon te merai pukin te kaisira na po na konte ngapung. Ese te pota kini makuri pukin te mauri wakatu ki ora ki nanga na kauri ngina koye te pota no amata. No ora ki ndigira kini pusina kon te ora ki ae te pekana ko yon tarawa. Ndona ki mea pumakoro i ka api meme tarawa tina ieta hawa pe yang. Nana katanuata re katokaki ni suwa nuktopa awa kauri ngaki te pota no amata paana katime toa te kakaisa ki nanun mea ngaya. Men koro i kawa ye ka akakawa ki pukin kamenuan te amaraki awa tutukon pusina kon te ora ki. Eta utu pota kini makuri ayopa. Amata ki ana makina te pekana ko hari ni mon time di pos na kon te kirini ki kete on nor kere ha wa khan mangaya mai na na kora kora kar wa khan tan nga ki pa e na kora kora di ke ya tararu na ko ya ya te in tai moi kai ha ko nga ko amata na ko pa na kamena na te pupe me te tobu in tai na ko an karoi roi tu ai ka khawa ki pukin te meuri oi kamena na te toro de ta yeri ai Amen na obisa te pota ki na kawa ni maanga na te research and monitoring unit haki asani karaira ki na kotarawa ni mwini sanda ya makuri yon te pumakoro ya tarawa te ina yita iki ya wake men wapi mei siwa te pitempa ni karo kwa uwa nuktopa uwa tanga wapi mei wana uwa. Eta utu pota ki na kawa pa e kupoto karawa ni tapia obisa ikai yon man pena ki ni tapu yon kaupa I meitari ipu ki ni kota ki ni tapu ki hapes te meriei ni kaupa in tari. E ponde ki na pa yata ikai ni si mayo ni karoko Tapo ika I on makini ke ntawi neya naron tapo na kawa. Tapo ni kapung hipo kini merintari. Tapo ki meu ya itikeang nente kime te ipo te koi koi. O tapo riki hake hare ki yei merintari hare ya ki a ria ma yei inaya. Karikean rongrongo ai ka kawa ke ika I ina rangi ni popo ki hipo kini nana waki tupo taki na kawa ni irakirike. Ma meri meitari. Nta karikira ke te FAO GEF Resilient Islands. Resilient Communities Project. Ngaya, are yamani na tamananga wakarawan temakuri ya kakawakeyo. Loro hundu ptipeke. Ena wakin kai tautea pisi ni kame unai matan de droga et cocaine. Ay uwa de simari ono wa uwa de tan maisina ke hata uwa kente wapu I vatia the Western Division imain ay ena roko ndaka po uin peperuwa re teririkana roko. Eta utaritan te wabisi ni kapropuri ya John Rambuku pa ena karina na tangkai Ma ana pupusi ni karikia na karia ita kapuwi bukin kama unani matanta yan kwa kai kai. Hari kata utawa ki maisin poia ya na kontenua te pirion te mani in Amerika. Tara ruaki ngai te cocaine e wapi mewa tewa. Irowia policeman men te police mobile force ke te PMF te tapare e kawa kina kiai ina sinu. Eta kurampuku pa etangiria tau teaka pa ana uruaka ki kwa kai kai main ongurayan te keisa yuan te kapuwi. Ndero pa ena waki taka powi na kia rapata ni kwa kisai kai ni kawa kinaki. Yasa anu abis tuonga ipo kinta wan kanuan pong kide tuonga Meteorological Service ni katanua tapa arota kinkai nite mau takataka pen nako tuonga narun tuonga tapu hapai au ewa. Ni uwa fo tep makoro isiona kume imiang iti imeto yon takauri nite mau takataka. Au wawau nite iteranuka enako takauri ngei pa Haria inta tauroi mai no koni te mau takataka. E tau te metanui in te tuonga mid service se de vugaia Elohia na kon Radio New Zealand Pacific pande tai ei au arota ke pande te Kingdom of Tonga mi kanua ni poonga ki anakona ni karike te mau takataka. E tau pa e wakin kai tau te aka mea ira karike nanako ni taraia pa anarike yau ya kawa mea te pota noa me ta rongrongo ati ia ni poka haki a kainanui po kini ka tauroa ia
Okay, taran ka nga nga kenerki, menta mo taktaka. Asa taan ka iriri mena panta pitipike ni kawata ki raun nanuia, ngay erang ni veni ni men te meroro, yon te mwane ni poka ipuki ni kai taran ka nga meni pipitaki ni kanwa ni pung, hari ni garu kwa detay hai, au ito yi mendeke, te mai sari kantan ngaya. Nte po ui, te pre-COP 31, hari karawaki pisi yo tufalu, wapun meroro wakin na taan ka iriri pa, ina kanga haru nte mwane yu, Ndoko ilawu ya tupota na wamata harirangi ni kainanu ya. Yetako ana minister Australia ipukini pipitaki ni kanon ponga ya Chris Bowen pa epondei ni katameru waki awa ni mwanipa ya runi pepeire ni karawan te mwani mente climate fund na kwa ya tupota na wamata ki apa aki apondangi ni kainanu ya. Pungurungu na wanda apa ya kina na sakurupuki Amerika ipukini tepe PT Exit pa anakuna ngkai kain Amerika awa tupota na wamata ni metakuwa kina siringan Ana tausan kwa Amerika yo ya kind of seem nikasi. Eta kwa na rongrong to abisan na nopis Amerika ipukin ka manwan tepe pa nido hasan. Hari epon sirini eta ngon metenimen tausan na ya kem pa tausa yon food hoot ni teriri kuwa tanga ruaiwa ina pun kota ki on the TV o pa inde itakin the internet. Eka kwa wag pa ayo henariki pa te monta ye e siringa kia itepure yon Amerika ni muin ekani pupo teririki into e karawaki. Eta kutero ya rete ipukin tepure hari ena siringa ki John Mills, pa te pepeire I pukin kotan tamne in siringan te pure na koya te pote nomata, e pundang ni pou un tero roa ngai, antua I mea tata roa inape, pa e pundia I ante tua ke yake. E ta kona wapisa na tanga ni poka Amerika ni muante wikei, pa ena siringaki Hassan nana waki ni katua ana tanga ni poka Amerika, ae te siringaki, te muanta I mui neraka, yon dono pui teririki. O te sariri nkuari e karoi makuri ntanga kona kona tei nana riri, Ya sani mga okira, takarapusi muina na kakaya di BBC, hari yosia ipa e karapea ki aron muantayan kwa sana kwanto wane mention kai kain. Tepun peirek nkwa teakan Mochamad, Sabji, Azel, Tsasani, hari ekinakina pa Ndeji, pa ena kapurea ki siwa tiririki ntiririki uwa tanga wapu ime uwa, muini kunea na nipure ntakapuwi pa etau metua, wantanga kwa teatei, nana reirei, ntokura reirei ya repaipaye itaman te wane, yon East Java, Oh, ari epon makuri na payi, pa te sarirei. Manna na kakai te pota kini kari kirongorongo at BBC, ay kuni apa e karapea ki teakan kosina kwan, te wayo nao kasuwa tanga wapi meni mewa, ni muhin kapurianan ke, e ki enape yani tiran te mean ay iriai, ni kapene antio ni kaikain. Te aina rangaya ay e karawa kita makuri nta kona koina, epon na kinapa tuanki ay esa ni kosina kwa kita maane ayo, ingayang ke yei inaometana, yanti tua, pa iriai ni kawangwaki. Ma irang daw nanon na yey ki iyong pa iyasa ni mga kokaki na kontiyon kay kain to wayo. Loro, minpanan kribas.

Makulimia kastama, ukainano ang tatay bukin ng data kina muso. Roron, kikapungan akin di ba yung data kin teya o kaukakin tayin website na links. Eh, mo dafong ni buki kung nakabibito ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na men pesa accounts. E paisi, kauka ang mpesa. Nakon tata pantold, orinia arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng mpesa pin. Kapuwa ki nam tatan tita yero ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roy kwa ki kwan ka warate stoy bu kin karke ki nam tata te metuan de tak meri ki kem na ko o ko na ko nam te metuan fen ku kurein ka ka bunga nan de service e yaki ka kwa karke ki nam tata na yai I bu kin panen en dong rona o tar poni ra yon de line e yaki ka puwa ke to wana aki aki ke wo wa ke wo wa ke reta ki on na Facebook page waterform Empeza te sapuo ki kon kapibetea amma kuri.

0: The new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urin ay gawa mati kang the new super plan.
0: Yani yung narumay yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo plan ari yon erik. Mayari karike ay wari naki. Mene ka pungan na super plan si nimebuy te tara ako urin ko. Nimebuy te kika pay tata. Te buina tanga te minis yon te tete ki te sem mes.
1: Ki e karike to wana point o noa te gigabytes un data. O ni me fufa te minis in te tete ki te sem mes. Ni si te nua te tara pona ina non mua pi me ewa tsewa.
0: Ai are, ori a, sta te wana te wana te wana te bok. O ri nei te pe wari ki super plan ne ka yanako. O yei te jensua, aki e kona kaira ki nako yei. Ipukin te bu roi e ranga kawa ki ayu. The new super plan.

Yung mga kamero ko na pati girmes sa kamero sumaka na pati na muna nga pong ngayon kayo pwede muna nga pong ati yan ang Dory ang tamero muna nga pong hindi pong ngayon ati tapos tabi na tawa ng tupang wata nga wabuyin na kong doa wari po nung kapanin pong hindi ati takapoy na tawa ng week yan ang tiri kayo asar po ano wag yan asang waki na kanawa na rakaw susin tapos sa iyo kuri nga rin kanawan warang ganda ati hindi pong ngayon na po nung puputo yon ati kuna kaya na kain sa nabang mati era pong erang kakao kayo okay erang ngangiri yung rana na kung kunan naro o ay po nukura yung katamero ay bukinti yung ura yung nanti nga po kayo okay sila kakausi batar okay ang kamauri na rin kung na mauri matatapan na kung marami yay tira na kanoon nam tapas sa iyo mauri afong may tinayang po inahin na tinatuan kamaroro ko sa mo na kanoon naman nga po kayo may punto ko na na parin na po yun sila tinatuan libo at uwe ang kayo mga nila na pati itakay na ayaw basta nakakain na ba't naman nagdodoy.

Hindi mo dito pa nung wala rin kini mauri from my chinan boy na hindi meron di tamo ni nga po ngayon. Sinapon nga kina ko rikikin nung wala na kun kunara. Ni karo ko po nroy tibuina. Ni po nroy tibuina ang sinapon nga kaya na ko ang ganda na kun nara. Anamuan nitira ni paparo. Ara e kare sa Yesu Kristo bagay kaisa kina po ngay kakaisira. Ara nawa kina naman tiyawa tibuina ng karo ko tiyawa tibuina mawawa.

0: siang waya inti minisai. Nama koron te wana ngiran e Blackpool, o ye te tau e monti ria tata, e a kaaniya apupua te buo siria tana, me tau bukina e te buroa te kiraas. Ntiero eren kana kona kona koyona, o si te buo mea kona kona koyon tiakia, inti rieta e anakun te bubua tapun te buo sime yon tano. Nana newspaper te wana ngiran, o ye te tamne te wana erangin tarani kamenga. Puntam nain te menna tiaini e teita pun te puruwa te kirasa iu me peina e rapuni me tana iei. Onki e nakonago, o erangi ne kohata tio mera e monte kurakura. Engenki e punna taia papunna kia te kararoame ki te kapone pa iei nakonandiki nka iei puntangini me tua tua te puruwa te kirasa iu. Kwasan tuto kan te wanki pe mei maina, o yasan diri kata tia kakinda mekinda iu irom. Tira roame me te meaku ingeanke kupunna taia pakupunrangini menu roi inti maani kipeere kotoka iai pa atua meo paina nako me pairasina ayarangini maatai nika kipea te waani kipe. Eang, apuni kunaan roro koya kakinda mekinna ikai, ibukina pakupunna ki kunaan nataakanuante taite uana me te uana nika inis mea kaanganga aki akunaan diki inanunti taite uana me te uana. Ngayari esipundia ina taia pasipuni pene nootapanini ya kintaya nikaanganga inanunna roa naapea yu. Ni mua meni paaya ika awaririki akiariki pairia ni meaura ni katoa pung. Kwa ketaia, ea ngaya yoni kawaimna konna mreireiki ya mtapuni makuri, akua sikari na nepeni kurasina kinteka kientepas. Kita okupunta kupakurangi ni merurung, o ngaya kwa sipakunia kienna taia imuina, ea ngaya kukensa, ki ya ruota kirapata mnora kirikita piuwa. Wapundangi sila wariki kanganga, aki kwa kikunana tairikia inanunti taitewana metawana. Me ingeen kisa taia pa meura iyo iyo tapaniniya kintaya ni kanganga, me napunna kikunan tutuko iku ki intuukiko me ni peika kutangiri pako nakaroi. Titapu ari kukanna ko yai ki peika rapai aika kukani karoi, sinaki mea ku nikavari ki nikaroi. Me kupundia iroi na taia, papun siite wana tekavai ea kukunan touwa ki nikarikia yai menum a kukureim di meuwei. Papun si men iriirakin o meuwakina ni meum Yesu irom ni katua apungi ni meum. Yesu Kristo saksi jomata ke tisareire ye roiri me poninga yana sintia tua awara saka meu narun espunna taia ke nika kwa wana roani meki nki ime teipu ke nika parana ya pure kaino anape oni mengaus imi inti nipung. Aki anti anape ayu ayasa ni meti oni mengaus me ponsi Yesu Kristo ngkai poninga yana sintia tua. Eberita Yesu pangkana ko meu wakina meu na nika tua apungini meum oina pun di ime tua nika kawakini komenta ya nika anganga. Kana toa kwa kita na timee wei, oina pun tawa peim, oani kaidiko meni maneiko irarikina. Kupondia ina kira roame, kini meaku, nka yeti ime tuwa Yesu ni mena irarikim tainaku, oani puokiko na mkanganga me ampepea iri nikapeni. Timeu ibukini Yesu, ponsaki timusinnano ibukini karikian te wanawana. Mea puni karikian te toka nikairom, meni kariiri inti meu, eko tapini mwakina nuna. Yangoya, inti minisei.
1: Ido na ragatanuata ano kawa kere tangira kina wanda maninga apong ayo sina wari kiamo ke.

Nā koe anau sū tamana e si tāke tonga ni pia, me sirana e mere takakia. Anā kora ki pūna e Tom Sāre, au i roroan mānena, ki roroan mānera me tarira e ni mari Tom si tāke. Se kukure i ni kua sapa i asana pusamaya vetiana men te mea uai o. Ni muantai riki ni nakatene pūnga i sū ande ki tōpa i on Auckland, New Zealand. Sare i te tapana ni kakai tau na kona pūna e Tom o nasena i kanei kaipu me nei tam ni kotaki me tamera papa si tāke o sinara mā mere are asan ni mua ranape ni bukini i tararua me i tangira na kona nei mari i nanu me auna sina karawui na nora pa iyo pontoki ni kawaira ni kapene iei rasusa Nda itaki mea ra pekapurau nda marake ngaira na usu yo ntarawa nda tapas nda bonga iyo ata pui me tukona nda kutopa. Ni mani apende MSC tiao rereke. Ni mua men tiao ni mewa nda pakantai di kaki. Sapene ni kaisipu I tiao rereke. Ayo takuna etangirake pa ili antakatanungata nda nukawa kia iyo. Kunan merakei.

0: Remember, men ang kampana and what a foam. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong what a foam? Yain kaya na pakan po, what a foam? Amon na tiroy na rin di Samsung at AO6, nipon at ipupo api meriwaw. Ayay rin na bina, anakis, ayay ka po na.
1: Yan, kami ko ay mga TV na bina ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. AO7, ay wapupo at ipi meriwaw po ng kay. Apo nipo na roy, wapupo ni mabi meriwaw. Kawaran nan, tamoto i 14 at ipupo at ipi meriwaw. ZTE 835. Tepupu ni mabi meriwaw po ng kay. Kuwara na penan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apo na roy, punung wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. Apo na roy may maina, wabubuwa, ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayya muante ka nga nga mbota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco, and wabubuwa vi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablets ay kataw roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipupu kitawa na kon o nipupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inareki rong tinimapi ni present de paka nipo yon na mkaw wawa ang telepon at de A07. Irariki nani ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Na koi anau su tamana si tā ke tonga ni pehia, na sinana mere takakia. Anakoraki pūna Tom Sare, awa iroroni manira matarira, ane i mari Tom si tā ke. Se kukura i nikosa, payasa ni posimaya me tēna man te mea wayo. Ni muan tairikin takatene pong lai suwa na kitopa, yon Auckland, New Zealand. Sarita te bana ni kakaitau na kono buuna e Tom o nasina ai kane i kaipo me nei Tam ni kota ki matamara papa si take o sinara mama mere are asan ni muararape ni bukin na ia tararua me ia tangira na kone ni mari inaro ni meauna sinakara ui nanura bayo pontoki ni kawaira ni kapene ia ia rasusan ni itaki meara ape kapurau na marake. Ngaira anausu yon tarawa ntetabe sa iyo e dabui me tawana na kutopa ni mani apende MSC teoretike. Na muanaki mentewa ni meuwa ni pakantai di kaki. Sabene ni kaisipuwa ki i teoretike. Ayo tekuna ria tangira ki pa enarawana takatanuata nanukawaki men na inanoa ngayo.

0: Vodafone Make Up Nansa. Seen and the carbon, the carnival, the carnival. Caracanum, honor get the five up yon, Titanabuitara, Titanabuitara, the recharge. The four up yon, the Wabuitara, the three up yon, the Buinantara, get the Matawantara, the recharge. Or the two up yon, the Wawa, get the Tinwantara, no one to one Tara. On net money, you begin the Wantara or the Tinwantara, and a better day at the one of the boom. The only one recharge in a better day, no one of the Tabuina or the Tabuina, the one on recharge in a better day, neighbor can know what the boom. Away the Wabuitara, you begin to sue the boom. Away Cardinari, and the Tinabuitara or Tinabuitara, the recharge, and in a one on a better day, in a little Tabuina the boom. Iribo Roy, I can want a Kayak in a way, Nanakarinakim, and the Mecca Bonanza.
1: Holy Pass. Nurang kay tiburo roy yon te Holy Pass.
2: Kani kaya ang dada ay kaya sana awag kasi kini ka buwan ana. Sin to wala tara buwan. Iranon to wala tibom. Orang kay star to wala to wala to wala tibom. Ibu kini ka nam tiburo roy yai. Iri suwa ay kaya pala kay reka na kuyai. What for?
3: Nagoy ata nung ra yon mauri FM 89.9 kam na mauri. Ito yung madaw na kauring mauri FM 89.9 para itan ka naman na mga tapon ni kabutan ay kare sa Yesu Kristo. Ibagi ay kaisa kinabong ay kakaisira kiti LDS. Ari ako sa nung ra yakin nante ang kananoa. Kung na mga kunaan nung ra yakin ng kanan na muna nga po ngayon. Tatapos na po yung matawan na nagtupan na rin tayo na yun. Inamuha na kimantiyaw at po yung nante nga po. Kuna wara ni katinuan makurun kanuan de mga tabong kanya ni kaputayo. Kapanian ni makurun ang kanya kuna mga waraya kinan tiyaw uwan akong tapakan tayo na pantapong ngay. Tatapos sa tabuy matawan ang nagtupa. Ikay, ariya katapanin na pero yung kanya ang waram ni kanuan na mga tabo ni kaputa ti LDS. Timato yun ni Mary from 89.9 kay po ni ngaya da sa kakongura ko. Da sa uwoy ko. O da sa riri na panako yung. Dinanon na nakongura. Mana wuwan ni katua awan tepung ngay koraki. Kamu dapat, enak tekiroi tiongong ngurah, yang ni meuri FM 89.9.

Oh, ane tawari iwin nanis. Okay, ma kuna na ne kuspasan na wara yakin na ne nasiu kuna ngora ke kuna ngwa uteka. Okay. E wasira na mangan yan tata yung kan na yon na mawari afa mai chinan boy na ina ibon si wawa te tapi wari kita tekan. Wawa de minister tapi buiri kita tekan na yapo na pero ite buina. Okay. Nasi kaudu ngori kan na buon te buina kuna tawroi na wara yakin ang kan ne aritan na ana paparo ke na ana general assembly araro ana ye kare se Yesu Kristo ibuki ye kaisa kina pumai ka kaisa.

0: kay si Kutakin na po yung tamaron yung tabas in morning nga po ngayon. Number. Si Kosa pa si Tangiro ko, na si Maria si Kristo. O si Kakaito Tamar, ibugin haraka kapaya, ay kapes, aki kwas, kwa nira, tatap na nira na, narawso, o na may karya sa. Si Kutarak, haratangira, ibugin arsa kamel, hari Yesu Kristo.
1: Individually, our families,
0: our love, our love, at tukoram na kapotor di tangal na umay si Tangiria o si Putokaya Tamer Tamer si Kakaita o ipukin tiwang keryo ari akokak o ipukin ang mekare sa o si Tatarong tingapong hayo Tamer wako nakakapayay na ni Karang Tamnin tao niya nage anameroro pa anameroro ni makan sa Tamnin ya roiro pa ayateka me ayamero yarongorong anaroko dinga nanora oni mekai nanora tao nira thani ni kau ka metarwan ara kau ara yang me nanora tama kakapayera pa enara nanora o ara kunapay ni me wakin nanon ni meora wawa merere aki sinongora yakin pasong ni meo nakas am taga nagawagin na rapirita ay gatap. Ang hindi pa ang narire ara sa kamayo Yesu Kristo ay karairagin ko tamar si Tangiru o ayo ara tataro metin na rin naran atap ara na sa kamayo o ara sa kapuhi mayo ar Yesu Kristo. Amen.
1: Father, we love thee and we offer this prayer humbly in the sacred name of our Savior and Redeemer Jesus Christ.
2: Sinangarang kay mayroon peristens and rebiyaring temuan kaunsel dan temuan peristensi. Inari mungyagi roun peristens Rosemary K. Chibot. Ayari piok pati peristens ni kaputa temuan dinan nepo. Imin na nameroro tokwaya enanenya it choice food to live in takwaspo. Inatete na koira imina unumane new antisin mentokoram na potor tangaun mewomen. Inari mungyagi roun unumane James G. O. Fantone mentisingaun aunumane Edward Tube mentiberestens tisingaun.
3: Will be followed by Elder James G. O. Fantone of the 70 and Elder Edward Dube.
4: Dariu aunumane u aiga kamtangiraki. Ikukurei ni kota kimang kami intimangota pun kaputa ay nanaykare sa Yesu Kristo ibuki ay kasa ginipong aiga kaisa. Janine sesba sa nomora ayanene ki run to kwaya etekin birita ake anarangin kakawak ariki ibukin tai ay kai maira ibukira ni katane ay bukia ake stangiria aurongorong de bongai pa apun ko watayan birita ake janine an takan janine ayanaki men itaiya makorona abi metowana ese andiki pa tekai dina ko karauna no a ekona na pa na koim na koi yake kotangiria inanon kataki age skai tarai inta tammani rano shamura ri gina kon pirita akanne inanon tain jorak temerurum inanon tekai nano a tekaupai Mengam ke isinan kun mengam yon tepa ke imerawa ngkana ko kaina nuya nambong awana roko puok taimaku ngai rami o taiparan na pangai atwam na puokiko nakakura korako ni puokiko a nikati imetuako nti yon mwem pako na ti imetua nterori ti imetua inanun nterori akakawagi digbirita ay kay narata inwaki inanun Dinanun tayan kanganga inanun meura o inanun meuia ake stangria. Eka kawa kia takina pa, te pirita pun segi bukin katokan tayan kanganga. Esan reireiai sinau, inke tia teingai. Isisiragina. Sinau, bukin tira erangin kanganga arunte meu. Wingare o etaku ma panana enene. Ao, eng e koua e matuatoa. Ma e pundia indiki, naruna ana. Te meu ei punti tein kataki. Diki dimi, diki. Yakunia pa, nke e teakini teaka ikai na kou. E pun dinanun katakina on tokan kai, dinanun katakina norakina aika akorakora. Nge te tei naine ngaia, ereke iruna taian norki ake anakarika taian kangana na koni marurungina. Na ipukina pa ea tei teaka, tei naku ngai rom pa apun kouwa akakurakuraki nanun anapirita tuwea iruna. Kuna pae ni nyangoia on mimi pa eara teatua tatangira on rangin maka, eka reia pa enarangin matuatua katakira ente meuwei. Pa ipukina pa eteia sidiai kairake ma teisaki ni meun tamneira o naruarura pa saonga nikona ni meaka irarikina. Ni kaukoron pukin ane tamarari karawa eanganira tisaka meu o te maaka andinene ipukira ma ntio ni meaki ni kaukina anatua o ndairi nanora o ndoko na koina. Iaki si maatata iei tisaka meu on sen namakina te rawawata. Me esa nanai rawawata mi e to e uowota nanu kawa kimi. E taiko roi ni koua. E ata nanum. Ikotaki intayen kataki ma mania apun kakaokuro naroia nako nakoia nasin tamarari karawa. Apun naki kuna sitapu aroia woman ma pun sitiaro na arun kataki ya. Ntain kapane inanun meura ai bukin temenna. Sinakarawa are tangiria te ue awa tuara pa sinakaroya. Nki irinanun kapanean meuna sinau. Ibin inako ni man yon tikaini vene. Te tamne si tawana are ikatike noon nanaku sinau pun tamne te saka meu. Esinen zetapo are ikona noria. Men nanatapo are evene yai. Eka tuka tegaini vene e warereke tameu nikaan mangaya nduun to naraki. Pa eonga nikuna nweako anipuokia ya inte tairiki. Imuini metena enakonoko tameu inanun to naraki nikarapai ya an niopai ma nes nikapene ma ake asa anipuokia. Ikarakina tekarakiai, nkai nikota tekakouwa pa teuwea, eka nakoia leirei, eka akakonimeki pa anapukia nikakuroa nanun, anapirita nakoia tapimen, inanun na yatain dootaki. Narun nare ereireia peristen spesa W. Kimpul, epun norira teatua, ae etararuaira, ma pun meirunt menna chaamata, are kareke yei kainanora. Nikiran na uromorongo ntepong ngai, pun karapakia korakia ke asa nikayaka nokon tibibete, pa anariki pa taponipai ironto uwea, nikarukua nanon anapirita, nako pa enamimena izarikia nasina, inanon ayatai nikahangana. Itangiria, nikarapaia koraki ake asa nipokia, nikaungaia tapmen pa anarona nikawakina anapirita ntepungai inanun pung kanaruk itangiria sipai katuotu akiasen karoia aika mais ibuakomi nipuokan teuwea nikakuroa nanun anapirita nipuokia akiakainano napenuena yontepa. Mais ibokomi aki kamasen karoi makuri ni popoki nanga aika mais. Kamasen tataro matoni meki ndetai ya risi naku ibuki ya kai na mutu ke dorami na taya pa antai akona buki ya ibuki na nge konora upun ke arantemena aeroko namiyango kwasen nikawari ya pun tekara unano na pa arum na koiya apipete namakinan tuwirikiriki pa kona kawari ya pun teka kwawa na koiya pa ataki antangiraki hiron tewea amaisi wako mi aika akina temisinari paranano pa teka kao nika ungan anataponi pa Yesu Kristo ntapo akia karawa ayapiku yai amaisi tapia misinari awa tasaro ibukin tokorakora patwa tera katapia ya akia karawa ya akainanua tenga unano ama koi na koi ya ton tapewa tetekan keta si temongare ekona andiki ba kakura kura na yonmek pa etararuwa ya towea nkana kumaroro na koi ya kuna kareke itayaka ake anakarikirake ya yonmek pa etaiya towea o etainako arroya amaisi bokomi aika atataron taino ko ibukia anata poni paito we na na karesia pa tera vetia kia aya kroia atataron gato apung an gato tairiki ngaiya datamania pa ana ataia pa tera aya na kroia pa anga ni pekuriki ibukia tamen a ibukin kurakura kurakuraia makina ko Eka kawa ki spangam nana kayaka tewea nakon na yatataro ibukinu teka kowa. Nkai kukota teka kaitau a tena numatoa iroia pa asan karika kairaki aruia meita. Ananamakina teka kowa pa eveteia teatua. Yataia. Ayasa nikairia a nkakapayaia. Anaka kurakuraki na yanamakin nana kariaia tewea. Ekora ndo setai kora kora nkana kokawa tatamne ya rori pa ina poki ko nikuni kawai ni poka towe nikabibiti ya kora ake abubusi terawunan ereide te brabes ayarama ina poki momon ankai kam tangiri ya nikaina ananana itatua anarana kipa anapota namata atauroi nikatoka yami Rawataya Romi, pa angan bibiti. Antau roin tang ma akia tang, eng an karaunanuya akia kainanua karawan nanuya. Sataya, pa tuwea ena karaunanuya akia akiaki niriria. Ayanganira, tekakapaya akorakora an nonimaki, pa sinabuokia nkaokina anapirita na sintamarari karawa. Nekatakia na yaporau na kon temoyenga. Ani pukina, asitang nikimariri an kaungay nanora mkana siyongo teka aikai. Tai maako, ngay rom, asirotaki pa eanganira toni makinaki. Nipokia, antangiria amata ikako waba ayo pun anekarisa aikawaki nanapiritana ko dinanun tetamni ya rori airoia anariri aika akakonmek naran Yesu Kristo Amen
5: Nke te atea e ngai, hira ia kenna pa taka meaure nau katei e kao ata tere itakin te tangira, te tapia ianga karinerine o ateriki pakain te tapo. E kao rangai na suotia ine, kakawakin taka meaure ria kain neperika meiaki, savupona. Are nanona, ino oriko. Taka meaure e e nanona kiriki nako meaure. Pun kotan taun anatata yoameta te oameta. Ekawata kin tereita ke pa iponi kina ikari noko. Waka kawaki. Ekawata taka wawan karawan na non tereita yei te saka meo Yesu Kristo. Tinanon nako na makuri enori ya na kwa wamata akiamena iradikina. Enora tiaine yetante manipa. Terepera te mani amata ki atia tei. Nki anori o amata naroi amata ya kaya. Enori ya ngaya pa na sentia tua mani awaine ikatangiraki. Naran teruru pakane mani aripona kome irouna amata karawawa taaki. Eteakina kin korupuka ikatabu. O Yesu enori ya oi tangiria. The one I met in the moon, Savona, a ridicule and another in a magulet sacamel, name, put it up. You can yet in order to money Yesu Eravata, Metiaki Ponameki, in an unten a prima one, what did it? Ikea son did a licking at a man in an undirica mice, in order to sacamel, a cavaria, or a camerunga. Your son in a yanavetita, Maria Eroiri, but in an oria. Mennak teakinna patera teakana ke kokoruna naronarei. Enora na senteatua e kanyanua puokana a ipuokia. Ia ke kanganga iroura karawan na nakatoto te saka meau a anananuanga te ita ameria e roirei. Ntaina ko puoka ki atapimene paana na mekinna enora ki paana senteatua e mua mentepai e pepete narundi yakinan naraya. Hinanan na nakapenene meungatabu na siratia ine ibuki yakaro ataandeirei. Kawarai makaina pe uti sakaisa gintereirei. Merani ni metana e karapaira i bukin nasira tiaine. E te ekinna pa ea gitoke naka meuria e kinaan narana. Aariki e puokia naka isaki i muinta katawanou. E suangira. Arangi naka rako a tiaine tereirei a yata arau. E noorai nasimi tiaine. Eka urengira pere stein stari nei chokes pa nika pene ameta pon nasente atua aika atangiraki. Nkaita anaka iriri intimation, sukunia pa misinari ya kia meatata, ndeirei ya tokuwa uwe ei, haipupuo kiro airiki nako yetape men ntoko nako ni Kristo. Ipubusi nkami, nkaya nareirei Yesu Kristo ngaira, sinatataro anoria tape men narone anoria anipuo kia nika inanoia. Uringa, itako Yesu, tangiria ni kapeneia, puokia awako ianepe. Nkana sinoria tabe mendi nanonna nanorori te saka meau, ere miyaki meate tangira ate ipuo puoki. Ere irei peresten spensa tabliu kembo, enorira te atua, apundinanon te menna te ameta arieroko iai ni puoka kainanora. Enora, arakonapai meieta te saka meau, anaron ere irei akorobo